0: nojong in korro no magal kire fiiti kay ku na refiiti ke gafala yitte se marang songa ke bali nan ko marang mi an dio do banze 40 jarang al kie nya so horre kan na lan kike ku tan tari kawa wala lan ani kawa yani in no makorro songa ka gal kanjura ngal sel ele un na mayena
1: awel bangi andi dog la ke marang wala lan in waye zaine ji ko ni wanne jana gujjana dingut irinya jilla sezi ki korro azalumba fa in eri mungkin ki dayle munginen diwo ki alwore ko aga lakin marankin ko alfal ko age bizat ko fata in uzi jeddes ke indiele waragale remmen ka adi lal yomi lal ko azin dien juze ka ka duin jalle azidik o is an nan en nan akerba ne gidin jalle azidik o uzan ila bamsi le duo anen enen ko alam bet bayla farak sifin tin ka vin den juru len jorti idin na ila farak arimen nga ko kulin dien to bun ina rimen ne fa le ki ngari si ka ki dan wore ko kan sine ila rizes kamba wala duo wala ko eni wal el duo el nan alan si jeza du den jale tengin aske ba se duzi jorti
0: ya le se ina
1: ya mungi nan ngal dole ke zi ko ronjere ka galine duin se bangere ki sense dogal kezi korron yare baka dog dogal kini si korron yi gereng en ki sur nga le sheja ides ke imba alen duon te bun kernes in kwa ka alzi kwen jingo wa dig au izan na na au abalo ne diere wafi jamba jang amin wafi ka jambu huo ngosu nga ke ina lombalba ila te bira di te bira si nyangaba tani ji alifik raba ka in dogal kul kani in shaksi azis inan kain duo te bira lan si jangasi pinginas hatta ka in kwa nazadu bang bulon nas in kwa alzi in kweni u alzi kakira ina si ken gararata dig au izke ka lehe si kuro nga sanga aba hata jondi inga shiwa ya dogan ke ba le fikira aso kwe de na ma enes alon kwe si je sara ba den juru raki ben ana en kwala kwel ba na ma en kwal wela lan undi kan idi ne wel haja ayu ayi jingo ma bulum ba wala ke nga ban sabba wala kwe ni winde sabba egal ka khalas ga batu si ne neri num sando no walwe
0: lala se dogna ini ngeren dog yani mungkin juru dungo dig ning el namas e kwalin kaminga yen baruka in kamiyal ki kurnga jari namas liya aba fais jando no musuri jawara mungkin ne sin yan kwana liya jijanun sikayin abanga annan ni lonna jirin waragalen rimmen jana duwayin kwataga e in sin nan nan jaba liya yembaki dunkin dare
1: yalla jijanun sa e ga ki gan e lolen e diya
0: kan na kana ma wasan kayin kuna sai ai ago asan kayin kuna sai ai ago ye alle duiti yalan duunko e ele su koyin ayo gupia alan den juru le inja miskina bas yesi in kwa hatta ni wul tengen aja ba nus in kwa ka otto wel alan o na tare innan ana in sial alan duin in sin ni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara di jar ji di mbere zande mara ine mbay lon ni nal ji duozi kajo ni nal ji yesi ngi ki kurngo jo in bere si jan za ba kayin wuwa min kayin wuwa toran den dile in rne en asi ali yinjes ke balakin ka wala lan yin wa kwa gidal gis kay min wo toran den tille wo nga ba futo kare ne den kwezi ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya ile tenge singa ngati lo ne dingi singa jundi ke nga bangizi jundi la
0: jundi ba
1: yalla ki kayin ba min du kayin abanga puwana kayin wo nga yen intengezias ke mbidi ne inda kaziba zilo nyanga linkulu inda mbulinga laiba wala yen gela kam me bazatu
0: e lala sei
1: kangi idine inda mbulinga mana yen askal ngaba ekim maran kwa kilal dien kien mbulinga gane yen kalnga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idine kwa mbur wala nyanga alan ko zibi tingin ne zimbena ngal ja al tari al ja idine duwa to tagariam biya ba maran aba elones den boru kain nama simbenen alanga ja ba tari si alanga jaba ye tari juru lay wala bu kurroy
0: kurroy lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asay mberenyi alkuam borwele kurroy ne simbe ajja ne dem boru kurroy ni nafsi dogala lila kuam borwele berel na mustakbal ko ini al dim boru lal jang wala lo ilena jang dogala do baka ko eli bo mustakbal
0: ko eli
1: na guto ko eli di surzi indalanja alansi in ye di surzi ki lo ajirgel ba ilen kan kai kan surma ziki long kirgelo
0: kilo zgirse na wado in kami ngaye ni ma ille na jonga mbay la jawl jalo al kwa kawle asse ba ine kwa tugu kawre na gis jana na nyore yo din jawl kwa hindu ko obscurity age siya ba indu do galo marange fal kuru na mate na maye na bulo na kyon kwa demboru tege na louna ari elaye longa al demboru ditini fiyenge na tagar ditini fiyenge nak toyin ko assista ga fegelin yelle adele taga sin fago ba ki don ato
1: karazo ba ele jiki ji ko nan sabba yan kalu zimaran
0: ele ko nan sabba sai ma dog kabara bele sai na min tara dog jalo ngan sabba fin yiti
1: yelle jarne zo atto adinjene dan burdiyo jang abon raske mo wala ton ko ngele ba basaran den tinadin agi barrei rein tinadin agi ba zurran age ta tin to dos kemba maran ko agi dalgal kelen dan dan surisi tirgin ko yani kelen na masalan de male kogul aba de male jago men jam dinyang ko tarbe te ni jila ezi jewire ngi tare ni jila di suru jidari do jabo wu ngadan burzare ko dan suru jila kaw kamu ngeli na ba in ato sugo kulide ato in suglo ko amuren kam na sare suglo ko amuren kam aba ngazi ko bu na aratobu na koro sambal na ilale kul album rebu na tarifi jamun kam ni buna tibin jiren na abadai dawin ki bouteni na mo bu na abagal basalon gore yenge na mo bu na awire do na basal ki rembe gore yenge
0: sey
1: tem na aljane na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangi waje sikulo Alinki lisingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkarigia ki sense yani dole ke ni kangi tiana amalin fagi den gagal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabat bet anna o na modog yani taray kan taray kan kan ko na kasal du kay
1: dine dog dama ni neske be na maru faiba
0: giro gelan walan jemba
1: jemba na si ile dual je orija yi bala la enne en kwal ko le sanki wi na sungani minen
0: ni ne
1: zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kanelan tariko lakin maran ko san ko jayin koran
0: ko san jayin koran san jayin koran bar du san jinjalon din sursi ay nin iri jagi ne jika iya ay nin siya jang nan wala wajanga dora dios kaimba wala muta dora dios kaimba jitti si allah selba on den karakan maran bam mitili ne skalde alan din iyan ko su kuro janne san yoro kuro ni kian nan otton sogle jiya jay mbay la borude wala yani masalan zaino kor inal iri dan boru fayal kwadin ake dogolan suriya ka gilebalel an wala namas kergal ki lel an gal lemme ake ba ille ki telefona alan di yan ko eskuroni ke annan giya jay ba asan de suri siker
1: e di be zena sin de mapa in kam ke kikin ayen is no den to le na lin alin kor geri yani hada wo anki ndarin aka in banan ka te bi la amma hele zaman abis zaman di jurde ne le gem yan an o bakana alle du
0: la la jani awas jo ni
1: jani wo anka in ba
0: la lai
1: na si hali an wo an tarin aka in ba ile de mapa le ba amma ga ne kan ne ko ni e gal jira ma tori jare ni wa ju ni wana na zel
0: la la ile si jigal ke lu nga nja wa udin na ji ki kes dogola bay nan ele tin le ro yani in kama ton al adir foy na dirfo was tobanga ongala kebe ki tobanga o taga sin jurto ba ki sense ide jina ma abaye de njurwa jaba ji kin tobanga o kela do san ye nyinya na jato estima na den dirfo skurtu no bulen ken tobanga o wariye na koyngi la la ba jani do imbara saldoro gan je mo
1: aba aba aba to ajani ba sare ro bang wore kwa ki sense ki agolba inelo mbal ko lelengi singwal kin uto ngal koronga ge kul ay do be den nuy lengi lowase maran ki ko lelan kuro kani ki sense kin wajanga na uto ngi nel ki dile e jenge ki ayanga sa songa ge nana ma ko lelan hulule ki ki lelan ki kin urre ngalen ko
0: jojale
1: nekin ko jojangale kuro nekin uto ngal awol ki duobi duo ilengi abita garanga baba egen nana wadal din ko ga inna kawe kido buskuro kangalanga kido ke kwamba arraka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido ko sanke ko an wasi enken ka dal din ko al duobi duo ritfi aran si sare si zati nazan den jansi nyinti fa illole ne makurro kan ni ko nyettin sinene lombal dayen worre ko asi ditini wala duobi duone skurro kenne den si erigene den si mawhi ba kenne lomfini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apen ene lomba dalin ina tarihal kide ingirsin lagi maran uto ma sunwa gayin ne lomfi asi diere gisi inni alan ji diere ka kirejen namaz dog dayen sawo kelkam ne kayin anas dayen berata bunka ga asai
2: Radio Samar ina lombal ba deling ye radio hoy ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kai titines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joengi keingi kaeng ung adenyare.

0: da itirik e abongo kwangirsingo no wongo kwangalsi wongo kwadia geneski abongo kwazike kwangari ne kawe ne kwa e jitia semba mar indai ngorengi ne incoming abasiesi ye alam batuske samar de gela ne dele jumma a kwa kayin ki sense mungkin sin den yang kwesi a ki duo kering yang kwe gari ne vi fa in u abongo kwasi
1: kelma songa we
0: yagiti wala kelma ngza we yagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko ena fi ba an was abon ker o ne ene yitikila aldi fa kin udo nga na mo gola ngi sitiri jaro ene na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utulele wala dok ilonga lan kundi
1: to dok tulle ay ba na makki sense ingis amin alan kundia kang ene le se emi a ji asa dinyi an ko se ki duo kering e an ko e gare nen ja ji ele duong e an ko se ba songa futo je gila nan de le ni to le ja nan jaw ngi ne di nu le ja asa sa to le domi ele de gile man indala do di nu ngi le korro le kari nan jitti si ja nan
0: na haddi
1: korro ja awle ngang yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edinyi bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kudin kusingi gare nan ay san pia bay san mare en kwa iya in ridigi sel gi inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi ere na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maraba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin nan jingi ti ba wala ji jaw ngas ken uto ngas ji test test en jaw an gal de in juli in ere na mas dog den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duon alan koy wala dog ji duon alan koy
0: zo ba ji duon alan koy zo
1: ba jola machakla ara machakla ja ba bas den ane kayre njan mas sin jwal inan inan jan
0: real ke jamal ba ngal
1: ko in aba in ane si jingi din jalum kasi ele kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja din iyan koy si bedil alan sin kile duon e an ko e gare ne nja na maji dora jawi na man dog ding e an ko e alin kami yaron was e an ko e ker wala nye sike eldi na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko e fi ne jisi simmais indel ba badila sa e njwal dig o iske ina kasi tole isi ba ak jundine ina na ina nja na ma is korongi na ma ra e njwa in alan ko e na ma in resi na pe ba kala onus e an ko e ker o na ke eldi na ya lonza
0: as belen baga kan kwadi akai ne shawara ngako ba
1: a kaminga ba
0: na mani je na zge hata kwadi ya ne al sai asaka alun kwadi akai mungkin ne ye je na ile ton dilon hon ne ya alun ko yi wasu su godi ga janna wuri jan ne ile ton jan ba aje hata liya na su
1: kwan ko yo
0: modu savi jidden
1: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tomban na maskin jaru nga se pal jemi doy yankwe ko en sola su doy zorte ba doy yankwe rinsi inna nga fi ba doy yankwe tulle inna nga fi na fi bana owol asamaran allan ko on ke elde le eral ke tom banar bo shirin saban kasajo haram lay lala haram ayba ba jenna doja din yankwe sen sun jodde o iskay na ke ke tulle ya ne ba ba diralan ji yesus jawmi ne ke allan ko ker geldi wala naski ker gare nan ja hawala nya naski en korronga dora
0: jeresa
1: in namaskare fingiti kabay ne minga jirsungon de nyukki jirsungon nyukki namaskanga min jimin degile allan ko sesa giyo ba ji jua san jiki sense kikil ma joyli na jua san ketti men bana na lomba jua san kerjo aw na gaida ba yene en kaminga yani zai tengenga tengenga ba jiki tengenga ki na mai longa doin iyan ko e ton budum koronga la keba na mungkin nanka ari ana gisitu les emba na denungile tulle maranka al inguel kanja ingalel kain alan yomka wasbundie wala sharindio ze afrit binu sharindio maraten ba wala sharindio marra na bon ditinin tarangan sikindo gola bayndok diam pay barina diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla dembele bawri doyin iyan ko ji so ka awkille wala inshar le anyanga ka bele digle kana skal matti wawudi ne bele nga dinga kay orundi no skwa so do korrongindel mungi ne sinya orundi o kas bele ko anas tulle emba namashkula kan ta gaswa ba

0: namatinba ka otto urkani ere yomat inna nenan kawinya sa bele filan jua kasi simala ikariba yang
1: yan bonne din din jensi
0: aiwa san tenge nga balan kiyon korronga songa ibanu sur fajire ngi wala duto de sabba korrongi korronga low nama kwede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
0: anifia ela indala jiro ka aba nama dok ki ken korronga skela pal jarang aisa e jisifia ela sinama perraba na haddu
1: namas bum na bonne
0: ele ide jia jana skela tenge nga si yawliti kala utanga jelo ding alna koy fi na jisi jamela wala fingiti na kuy jumel ne ela e kay na sitane nes kwasi tas le kariti nes imbe jegi asi alna ko pelan songa jamela min kidi na dinne enna na fiba ide ele jonde al bongo ding alna koy sinu sinjua al elon jiro galan innan jaw indigi sa jijo kasina jamela sai asi joldongo indala aba kala tenga ba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyankwe tenge nga kae binno aba korronga ke an kawi duuno source wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa
1: ila kilo ninan muaje kongo ade kino muaje zikeli kae ya kam dele harbe ngindene nga nakuyo basen kinje nga checka azeni na jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo duaro kama duale ndendule bare ngame aba uzbu kullu kulling ndendio di source check jawna jolu
0: e aywa
1: ki korronga
0: kae
1: ne gen korronga kae e di nje mani worge na korronga singe bol do di embere kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na membereng na me induzi jan
0: aywa
1: na induzi jan na bonu surnga si bolun sare ker dog na me na ilang irrimo
0: aywa
1: ja to ker dog na me na ina khalas ila defteral tokenga na
0: me surnga na ma au na ongal na os na ma lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kukur si jara na jana haddui liana ma jotoy ngwalan jar
1: na
0: ma jwalan nondan jar fe no ma nyet jinya
1: aw ja ina ma yena kurun hasi in eri aldan wore de ani inde ne ki golan wore in lole nguro maran den juro ay nilon
0: bas ba in tenge nganjay
1: eri sikagil alan den halen ngan alan wore e kisense wore na abon wajanage nuwo ngol gojenege kangi ye woje la bal duembe on kharan ja batala ke lekin woje dioke
0: egal dioke
1: woje dio enal ke nama dok yani sunga ngirin e shakhsiyan woringi dinna kwa koto ngalan si surnga si waje enkawe
0: e ni mere sai
1: illolen gi mushkila bu bugi jaw di muon kwesi na ayo eri maran se
0: basse bagwa
1: se basse anilon duonde nguinde minal abon kaminga do basse
0: se
1: ziba jo idina abasi abasi se baba koronzi ki kazin tesba
0: asin baba asin dile na inkame adinial turidol baki bele kirel maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkaminga insanin kweden duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke abadele pawo taga jando asake baden
1: hakan kal
0: munasebe
1: pawo na hadu
0: yani kisense yani abajidu din ton si jwelini inama doing ne sene yani aba illon na skin koronga jana din iyan kun sabo koronga jolueni no jota san jawli kuy futtanyum ka inkami aba illon na jwan ber kalma tin juana yo tengo albo yo tabuto que ya no ya la rutin yo amara en ese mi malo tabuto que ya vale tú no tabuto que ya ina lomba al coro jam la ba yo no inderem bas na ma
1: jinga na wanjo ba langal
0: duwa
1: jaban ko dang ba na ma galen ngagal ilesi gal kan ya wa na ni ngwa ilesi al waga wadi ngi do nenen kama mungi nenyo ko
0: kala school jum
1: na ma fingi ne ngoye gel kala la la en si jor bubu ya jaba
0: bubu
1: ya ba na ke la juri ne mbuku
0: ya sokos je ina wa njo ji sokos jungel ki yenge ne jersi
1: ya
0: ko mungi nan do te wile
1: ya ala ki ya bara hadia ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka jibe ji long amin long na kwa lolo ho ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal no duo ko el den jenke no wori duidi aribi insan ngoz erial to nga ke ba
0: ake ba ke sen
1: aribi erial ke lakin ka in olun kwase erbetina jundi erbesi kwazi songa kelel erbesi kwazi songa kelel ine no do waring al belekiana kwa iyan kwan tasle a ilelo al jinjo mungkin nin duong yang ko se ajegilen din a ki juru a ati lombinden sabaka ngi lombe lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay mo si dok kwa no tong real tulay abo duong si jagila hata din duong bay mi neng joy na lilong an duing kaya mati jiba jaba indala
0: ela ba kati ay na jana dok bay longa julo ne julo
1: na jaba indala kwa ine ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa inuda ilo tulala ba kaki al duling kwa kang hata lomvi ako alba
0: kisense bele sei
1: lom fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule dogis ko je fiin hatta daim ba lom fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
0: karkang kisense songa karkang yo yani alan yani tengenga ke indugal daing mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye doga ilande hikma ini na kike anko
1: kisense imbele sunga ya takatini alki kanade ingirsen warre kwa na alka na coming kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilong balan nande tini lo kundi doga lalage bayim malage guta lage na jau jira janne di surle rijik janne jau namado rije ini dayan warre leng alka na kang numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndien yeren kisense numadok loling alang sunga kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden domberelin kwa yani ki kain surunga kinaza kan duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose inamaka ke nuwa samba kala welba alang aran na falo ki kul surisi muhtaja kan donga ingorobas den tarike na surubas den tarike na tarnga no konga ayeri aldi surle ke bas den tarike kazalik ki alkan neddal dire kan na utonga kay na kaw eriberial janna jaw manatu asan jerri ajuwa nan ja minna ala jaba zenina juwar ndo jimi ba asan kerringel na den jerringel alan dok sunwa ki sabur kindelin fa kisense area ke ba jains so iti
0: jain iti na ji oto as jalumba aton ajuro jawngiti la ajawngiti ba dai mululong
1: e filan yani ka iti amin dok ki jain inden dora amin masan yani jain go iti yani du isen jenki tudi abaji jain si abaji yani du jawngi kisense ban kisimin isen ji marang abajanna jain si futton go enjel na ka to ina abana sare na abana uton asi yani ki kilman siden shavaga jaw kisense ilabaye bay darile le sunga dar joke ni kulumana ji jaw na gina warina sabur warina kilom vindok
0: asrisimba
1: kilom yani jika lomfing isi ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo kisense bar hadia mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ziki barkawa
0: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave awaza lomfi ziki barkawa lolo kwa aribi eri bako na nyi kiden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfing den jangi ina siyesi ni kadwen sabanga rendo bengalu alkini uto aga itiri donne kinzi gundia ano ke gindeni wala
0: la se dimbere se songa wudina yani jidwa wad kinja ngale aljaina ko to aljabu ngalanja na dimolo se ajingo badengi wala na azjarringa ba wala kidin joru jana ina lombal ane joyngi molo le forsa joyngi lan ini mungkin nang songa do jawngi la ko to sari lungya santa bunjio na ere jenni mungkin nan do jofungo na inle na masonga takatini zeni na la bara kwa ba do bu do long tenge nga kela dai molo ba musa si ini zaman al dogi kwa yani do barang ile kilmala nga sekia ba within na dimbara do dimbara ela denge la selfie al molo ini yekeken kurwala ibanas el kangi na dai molo ile bele se fakiran piano mankela tenge ngaleja an na manye na daldin ku yalan keke yani ji jawngini na din surti karin jawi ka ngi na dai molo imbele se illa zakiran pia la an na shlon daldin ku se aba imbele se tenge as aba yani ile aba arifi den jurule ina ranga jaba ele dosel kanani walal kurin tarafina le dorale pago awne imbere si songwa takatini ranki dele juruka udin na dai molo kinasi ayu rin kerin tengel korong akinel kene del dire ke ni deng nyet resungo dombore nga war kwale namang ayu duo bi duo slong nyane dombore nyet le rimenga bi nu alan duo barang erile kilma ay jeil ba
1: marang i uzia si ji hasi hali an den tile al kan nakulu ko nyet ni gwangal del dile kan i uasa al kulu ay duiti
0: in uye kisense akirel ba dobe dobe ke yani mungkin nangi zata dora jilong nama dore gisi jekil nas juri jamal de ke ya mash ala injo mashallah ni nde juri jamal kidin kilma dio nama nyam nyaret ni na sanka anas anga era dobe korro ngena duidi nama daldi as songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamal ya de mbarale ke mungkin nan de mbarang ele jamal ni
1: Marang, den
0: kilma bay la di selo.
1: Yalla indo.
0: Ki jalun sa zenin al kayang abong aboru in kaminya. Eri aja asonga aja. Ana simuay ba. Nama kilma pis ami.
1: Alba.
0: Diol ba pis ami. Na na simuay la ina ja. Na kilma pis ami ba.
1: Yani zenin.
0: Na ki kilma gena ke ba.
1: Aban nungiro. Nama jangan nama sahani dia jadi kau kerengalan kamu anak ibu bismi anak ibu lombis iski bismi yang ini kamu nama yang nungi yang di kanjiro atau aning kami dok
0: faidah anang kert keliling izia lah dota apa sah kami
1: ini naya kalas min deng dio deng dio deng shawen deng kilman shawen si kau
0: ini nungsi tak apa sah langa mama
1: aliti gina api lanzini aja jawa gina min dio ke fa inglena halofi kerka welang inwa kilman deng gana dio Juki jurnyo ala gaskim.
0: Eh lala sei.
1: Kangi idi neji kilma din dio ke na lon Venice London kilma zi dio na di kilma den kondoro di no age. Fajia ba joya joto wasen kilma zi ji rasan janes a enjoying real so ay kadu ngi ti ngazen ngezi ki barkamin. Ki sense tol manaji jan dinele man janno ko jenja.
0: Nan ko jejale jeng wala dok yani.
1: Anjuroba
0: na man duo janam skin. Seneng asih working ayeng asih dua kali lile jaga nama enjoy aret atini maradok kini nsi juru le aban doing pikiran si eri itti le ana maradele najenga al elson abdul
1: kafi lang ku aga indogiani mungkin nani al duo kene kikeng utonga keng isi fine kiki duo balas kimba ya kiduo juras kimba faki alafikira warre minan ka mush warre yani barun ku anya minan ka aji duo den surisi lo ilele bana yani kwalen karaja ne keng lazi vianzi ne den surisi tawinje
0: na kama elal ululi
1: mush ulul jundi mungkin ngi singan ilal al kwasi jaren mungkin ne sing uta wasu ma gi sing angil
0: elal
1: marang zeninal midil kan abon kami ka ba angina kan abon midil gi labai kilma sunga zimi alin kami alba asa ululadi
0: Nakamalna
1: duiti. Faki sense amin ilalan duo janga. Na jundi ba jundi na uru kaldian. Jini maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lombal ki del dingya ngota ngake genya. Na ki lomfin jau ilasi. Ki sense ki dayan ware na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja. Kil mawasimu a indel nga.
0: Se dimbele.
1: Orre sabi. Hatta dingi lono kwe deke ngayon nyukyang. Al mehim ne duo insan ila jana na je jana. Ki ngadunga ban songa. Kang uni zeni na je yo abahasi. Kang ine ki al dimbar iti na dembam si lomfi tabura. Tawa kansi akal dibo. Mungkin nangin jizi lomfi sare ilale iri.
0: Ilale songa iri jaya.
1: Abasiki kelman dio dimbar zi dua jale. Kelma gizimo kya sadden ni lomfi sare. Jizi king ilale songa.
0: Ilale songa tuneja.
1: Marang al si dimbar ilake nungi lai, bele lai, dali lai. Al mehim ayeri. Mungkin dua zine sin jia yo abah. Ka al dingi na nga. Mara lombi le duo si basin kwa min di ngoji le min di mbele le min ki njawe ngaling.
0: Na dok dikke nang lomfi njari. Mungkin nasa lomfi le duo si in istak de menfia. Ala njagil jidi nkilma ay ni londe ng ere. Aba jidi nkilma le duo ngere tulle nga. Mungkin ala na njisi ele le songa iri jagi. Na de le songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri ngan sabakela wala kilman deng ani ngan sabakela. Yani min ning karin jagil day molo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungkin na jarri apa ini aba dele. Na jenjenga le ana mis ele le foili. Kin namo songa takati ini asan ju duo erisi jarri ngan na lea. dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le do galji alji e joba e abazi din jeringa sai jeringi kitule ke ngazini na jie jomi basi e lom vivas long dimbara ngere ngi khas are yang marang kikang in kalung zeni na albu mbere ngkasi al al in in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulweba marang lom vi logi la wala lo
0: logi
1: a imbele namuki gola son kokuli nan kalnga duwani kidembara lote ginga ba soreni egel walay luwa wala kele samba
0: anamba ke mara ji duo ker kele jisilo
1: ma hegel indigine korngi yela in loleng namuki do kwel a jurunga alang ilozi sunga teka kisensi ami jidi ni lom village e din kilmane din jeng kulom vizi yani a kin jeng ban tulli ja lom pinden tubun sare den tubun sin jeng tulli mara abas geying a na joela lang e kikira jainga to e kwa jang nes jainga lang injami indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tur umra gele duo banke na doeti jina zeina la bamle jere jina zei ba in ugi sense hasil zineki
0: ke gan ke dan worle ke na jail le king
1: na ke na jail hata din kwa gele gal boru ke mukina nin duo ke nes lon fiesi de reile stak dim biana tari jamal fi na min kuyo kanga batan bani zakanga ladi
0: yele se jondi duori ngamma nama ani jayani masalan abar reading na dimbara se jani nas alla foeli no kuyo songana songata na jilla reading le jaldo ba ingere masinya men kamma do reisi wele la kawara ka
1: jawni na jawni na jawnti na jazan ba baraka reile la ba baraka
0: baraka le duori
1: duole ngi idine suru si lomfi min warna le mfia
0: ay ay jel ne ela gosi jayo ka tainga wala insika yo ay sa ela karayeli la karale yu ka tainga se tarnga ngoyang na jinama ela reisi ta tagalolo asin jaba namas buldung abas gal buldung re illa duo digin songo kire asaji otto in si jaba marang kan joro nga doga felinti abe
1: ta ningel lo ba jangi digen
0: ne so jaundi namas juldung ya no mas tarra eno mingwa ndu se reita sang odo ga bunga lang odo ka ayo
1: ngel ka ba singa min namas jangi ne jawlingi odo filan o mungkin ila duo ala vigen nan ki gen ko usa ne sing reito doga ke ba
0: namas gal
1: vi do njundi ba
0: e gal namas molo gal namas ki dora ker
1: ko ki dora ke ba
0: marandok in usida njoro le ina karti ba e kik yaman ki in real aw alang ouno onde la du eleling amma badar elele son korngende ah inde kan mesene mo orre kwa
1: hada di basalang ki mbedi lele do kwa zonwa do ginan mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine we ele du shola tan basala shola amin je yilana ele du deng derri deng dem buleleng ki basala indala rimo
0: ingel ba janer ele bulisi giden war
1: ne den war jene men jamin inzial ka atengal ka wel fa innu ya jama awna sin kalun worre kwa baraka lomvin baraka dileke di shaksiele les lomvi gizi bari
0: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
0: den
1: diong enni ananga ko wani surnga si e ko jaja ko wani surnga si botaran du kelel surnga si uto nga sunga inan ka okina yeni kidien kirtingo to ki sense una e ki uto nga len kuro a abaka ngi bara hadiya nas mitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kangin eske yang azim midil ne kin jainga hika in kerker ke totali duo vata alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi ini
0: e
1: nengis jumel nengis embera ngai sai juage lo korang alji kien anja
0: alji ke ja
1: alankaro one ki duin dora hawile nga alankaro inang iru o ya kaman e ile erial ji ja ne kien iri jo ye gizi algi zuma yengiz
0: beren yengiz yiz nyenti alayere le son ayri ya
1: u jang yani ines beren bagi algi kem beren agle kuljani lore ye engiz beren agi kem moftanga yani u el harin kem moftanga ato abe le reina jayo bazin beren egel min den bida den den jusunzi ay sijunga na lia den dawinze ines beren baye ji ayani ki ki dora yele ites beren ba a ji masalan kin kanzi al al al juzun ni ninjin ti yi tafasile na benem
0: lara
1: ilolin kini mo ko lasan kin kwasi medirin galde yesi kilma sa sun si mo indelin alji irigyo alden bara irinya ilesin silon alden irinjo ikang wo filan den irinjo idina den bara ila irinya yesi nyintisi
0: e gan nyintisi
1: kuro enne nasin beren jazi en la long na ken son go aski abol den ayere aski aba nyintisi nasin beren egal kang jisi kurwani natin son go ayere angin kurwani angi irigyo waran ki otto kaki kwa dila ya kama kaki dan warren kwa kakao din bara
0: zi mara ni juru le en karti ele dua ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne in juru le ne karti ba dua ba ere nyanga yani den ere la ba tullele pago alan dai boru si ere ja nan nin dai orre si ere ja maran ki ben kama in duo ko to in asai ayeke ere du tel ba den sursi ma ele ne kinga ker du ya
1: midin zi ingere ato ajin ilon dimba rezu kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaal dem bur dio kore nan gene ingwalan ona kila forre euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga zaman walas bumba
0: kain si
1: mushar yella ilolen
0: lana na ya orre dungoy nan orran kwasi gene iri jegi
1: kwasi na iri jegi kiti na iri jegi
0: kasi
1: kasi na iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi ira jio ila duo ke rabo di woren duo ay bana ma jenna ma yesi
0: na ma ke na ma yesi tenga jani wa les dem mutabo man na ma jiru duo
1: na ma jiru duo jang fa en kam nga longa dingan al abon kam nga duo ren sursi ki bodi ni na ma fi ni jebiti imba yen
0: zai na dai woren ko
1: sunwa ga nes ka alun dai woren le kine iri kenge
0: mara nama suru si yendo
1: dien giti nama suru ngazi duo ker si el zenya je jaba nama mufta el duo ker garib asi je janu ba sar ba sin ko kai salu ba aslan jiki jam
0: la la se zeni na inka ma dinga ba daro am ni aba ni no am daro ala nga yami ba na ze masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano junyo na diwi jato ambas kem barayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asay yesi julni anani luy ne songa ge anana luy yal koy lingela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola thank you aba en kwal bo ke aba isra
1: bandi le zo aba bo
0: ke aba isra
1: fa ki sense borre wa bezelong asa songo kirsungo na ki utonga songa te kitinge algidi en kirsungo fa intile madining bara hadia zero tinani idina yesungo songa medic na elaba na toal eladok songa ru songa ka fa na mawelengi tinani na ding nazara oreleng na gijuela tanya zigitolanga kurwai yani na sokote buganga ilongalang aika hata kaim forrenga atingilo ni ki udon tulenga ka jil inel undul tulelange wonin jidiye ijabo
0: e lala tarasi barabat asayne tinin nan jamal jani na ki borena barafottai na worre kwa karo songa gi donga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga se wa ingis amin asallo to in kirsingo na kaya utotok na imbele se kayen sawaga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong insikala waka ngamin yani otton sokki elenker sumo anan do jualan erija kibaragar nan asaja ba maran kala mes dogine mi ba di mbara se jumona aritu lefi yidiye se ide kurwajio ba wala dendi tininga jundi ba ba jelune e longa janyi kweel di ngartum nyi ma ngirso neskin kola feret de kin kola fereta ja ya kin abay lono ronjap kya jiro di ngartum nyi ma ngirso neskin kola nyi ma ngirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skaile bele se emi la na bo korso nga gene kwa awne isbang na duotok irtingola duotok bara 17 na mataga arabab inse ka ngis emi di mbara se partel ala yundi bela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlengan dok nama skain dogolan sabagis irsin dok dobi duo na skoye ke na ruñ dok aw na kila doro ruñu asan kain tenge asikalni na dok alang kelage alang borun sigilage na san uhun sen a jersing na wado din koye ke na belen sen resin fuga zoba anne kwan dioy annan fali la anna in kemio un se si asan ko itile no ulile na orundi o kel jam king i se ona din joru deja aba din ko so ngare sin kwaso so nga jilel hi pogas kawa na doga kirsin ba filanin ko kwaso so nga jilel e la zakai na ringi nan ko itia risin kwaso maluma ta tulinga undul wa bardu mungkin na melagi o le so nga gi sajjanga ka ndolan sa bayane ka aluno dogola suki kan nas ullaka ki kanna kundi balan dola kurnyol elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudi ne imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa balla ka ortawa yani in le songa balle ba kain do wala se ona itin fursa kanni ne yendo kirsinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it i ngona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadengin jago namai awi ya ounelia as alamba juro le sai mana oyi karo dile apa an mara utonga kula sal mawri naka insani ko yang ouna deng arra aran namai le awi kentenga kingle kain do kola su songa gasren ko na wazitia ke gafalai na isle dok kain abonga ki kain amonga aba duo ke na kedin iyan ko na tines kain baran kien dien tongio bauna kien korongas do bawiti inin dog ersingo gundina annang tinin den nosi yani teletin dagi ya kelasi bon kidin amo kidin abo kien korondo bawi niskitul limbaola no source a femba no unas gabala bay kain amonga kanas bay ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemin ba ji sikeli jaw eren si jemal jibbe yese bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala ko ina lomba ay le ye jisukeli fi lala in sija ila allan ko jisele songa ko enes gafala ko na jiro ammo aba din dun ke gafala ko ina jaba ay duin du amangi ay su songa ko en namangi anifi nes gafala belen ko to de ngir bata santa won lala to mun joyi woro joro ila diele in sija no kit albagina surrisin nan kilmanti ngina surrisin nan an kin dola to le burnyo kin nama ko un se nga gena way san ago wala ko ngosi gena anni onu lo to putta nin ko embir singona ouna yani dai ba mal ko alan ele asan ki amonga kilmangale erina kalikaria to ga kawya kayen eska insemi la anna na ki kayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annan wonga se ina juwa sanunyane bantu ga jere ak ane ay kaljena nunjabun ha ke sense ele siki incoming al bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amolan jena jam horin tabun ker annan girai fi ana jama girai fi alan jena kerna belerisingo bakiting maran hawilen kana min kayen tongale kain dogola si siya adabi kani anang kwanta bunya nga alang bele si terrorizing alang arina kalikaliya kilmas keba sandeng bele sa julug ba indok naman takatin ya sangki orren diyo kay na hawilin ka na dayang orren si kutumo na kayang amonga juringan niya mga birso kabinga si kurogi ani asi biro kuru imbay na kwa kirnga iri kenga ken borungo su kutumun na kayang abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dayen boru kutumo asay ke borai na bara sedo se asami na tawas aldela otto tinya meling ini esan kuy sen ago wala esan kuy wesin undi na bay itke na ka korongwa ke gafalai na kungi gis baso karo del din kuyan karo se dire iwiti na biro su do ile biwiti duwa ke bal bara le so mo allemi wala duwa ke bal ki jiwin keringi duwa bi duwa no koro den iyang teri duwa su nyi ba bas da iwi anu mo sur ki wi nas foga na roga fugo ka na ma dai mboru tumingi na tabunje asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya oto na jago ini na donga gi kanni songa na man kel jam ko do gal banga na gis kel ba mi ngi na ko gitarri men ka we na ko gidal ferra ka we donga gi kanni songa a basilom belenga si asa hadiya age kana bela sambaran wa na tetebe ki ngang kang namaskai titulele asai

ministry aw ku berenga ki nyetinde bene kelbam berenga ministry bana bene skelbo do in ule nama inal ko den kirje mo in u in dameli tongandi in benis kyo jobel na kwa ki lezilo adalom bizikiwe ne tizikeli sur we ne kwa berenga ken kerngala makka kergido bel nas bibi kamber na jimaka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skolungi kikyon nyurunga na kikyon kilma lombi enzi ala nga jundi ba euro ala nga jundi ba marang azan kuronyi na yiti na kuroso nga gwela lombi bazin kuronyi na yiti lo na kanna lombi ba kurodente mel inni na makin kwa war kwa kin mena ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lombi zikwido kila zibaskira nga kawlido na lombizi kendora kaulido na inji kamina tatas kwe ainin lombizi aizin kiwa na manin kwa kile king baraskane lombin beleng baraskane na kwa rinazi lombin na man kikine daro kamme na daro kamme na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lombin ke majra king na kila lombizi kiwe na kiyon kil mas anayik fie siye ilibelezi siye ke na endo kwa kile kata kwa terikawe na kiyon kil ma enzi kwen ati kuzi ing ati keing alombin deng un keing erike ring ala keing ba inal iding aten deng un dine keing na maki kwa eng kwa diyo nga zi kira nga skole din kilo benes kaing kwa diyo nga kila kundilo lombile bana skole kranga skoli na lombizi dora kawle na lombizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lombizi tarikawe tina tina kay na lona lona kay na lombizi tarikawe yidina lombie karake ba elombie ken kay na dandio ke na e nieske alan ken dogola eskirjinga asoge dami barafates amin ko emberga lombizi tariba kinada balong na kinada balong lombizi tariba na en dora tie vale asoge dami barafates amin ka inining ari na man sawata ko kwale na skana skaya asoge dami barafata amin.

0: Good Fali. Wogereng.
1: Woya.
0: Jijaila.
1: Eh.
0: Na isi jamu.
1: Abe kamu ya.
0: Auja.
1: Abas tir don jamu.
0: Domanga.
1: Aha na gelde nga isi kamu.
0: Koi sega auja skim.
1: Manse kusya kenge ba.
0: Eje yendeling.
1: Ah kil longa le yendeling yen sawan.
0: Lare kira ge.
1: Kila na good kaya ba.
0: Kila goodin te ya kaya bi esi boring ay.
1: Ah kira kaba kan na nyar kurumas loko kiri bas na na mishiro kira kaba e.
0: Eh.
1: Eh tamunjeng.
0: Kaba ngo ato asa dance ogi.
1: I na yo todo la dance oi.
0: Again?
1: Yakin so kai.
0: Yegi de yiti no.
1: Yiti yegi sia.
0: Ay ya kai jina ba la an telefoni ani ya na dilon bodi la re.
1: Kien de lobuna ki na na ba banna bargiti bargiti ki gasi da dinga do gis urringa skalumba.
0: La la dilon bodi la ani ya re men jaw.
1: Eh.
0: Ara ngai ziye da ni na tabu ga ninga ma ya la ba.
1: Kanya ke ngota korola korola ki la den yo kai lo den aba LNS bargan di yo kari.
0: Eh.
1: Aska wol ba ile el rimmin kaza ta ba urringa.
0: Eh lalo kosya ke ba
1: eh
0: badinga dinsinin wasenga na zuwa
1: eh
0: arangi zigizi ani fi
1: la kosya ke ba tabunje
0: ai na ma wala lan huwa da burgule kolin indere
1: eh
0: na konas kabir si uwa na ma la nin tongo huar ba bintong
1: oi le ya mingul arba bintong ngani to
0: eh arangi la dai gudi la ka bongo entong
1: kalas tabungi corona kaljen na ko
0: eh
1: ah kalasi juro ma koma
0: eh
1: na gal burgule kago
0: ai ko isi
1: eh jal na ko
0: yang ko
1: eh aji burgu
2: o ya
1: naji aje dal nya kay
2: ay kay ay na kakiram
1: kakira la ya
2: kakira dawam
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawam kaba gal
0: ya na soro
2: e kangal bogo re wolingi
1: hi
2: ko en kan ken maransa akiran enan kiri
1: na taja mi di ngiri
2: ya na maransa akiran enan kiri na ba silo ga ba undu na yense eges gese
1: hi
2: na ma ngwasa ngi
0: asan
2: asan ken yarta de tabo ino ma
1: la ken yarta kasa ay kira tinni ja chewe nes iri jalan ken ka lupe de flipi
2: e egel gal ingwasa ngi wisdi wonde ma kan se roka ageli
1: hi ga ragen yarta la kasa jirgo
2: kan bat kelia pe ba jangwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la la ba do abaye do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw
2: eh
1: na ire bumbunjal de tindio
2: eh no adian dola de ngoba na kan na itin sepi alla kalde
1: e gela ki kan kelie
2: eh yago
1: na ma koy la la nga koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: o to kan dai so ge wuon to ginye
2: mhm
1: e gela ma koy la la ko na a wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mo ngoy ngel ko
2: asoy bat so taras bilon taras bilon bat ko intara nga do sa ke man na dis dog age ba do bangoni bat na mi won tongi jwa man ke da bat kulsin do gonde ke da bat na jas ke man eh to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le len ko ewi ye
1: eh
2: to lang ye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so
0: ka din gen so ka gen kwazi ba tawun tap bin gari dia
2: wala
0: wa de ati anange so bo man kuro
2: eh
0: ba wo yiti ba wo yiti
2: e do wa salon bay ko e ne so re ka
1: tengel kika
2: ah tengel
1: ah tengel kanen gwa ba kain soga ere kin tar nga salwa warja alang kwa inas kwa si keringa jaramba
2: si ya sang urya kera si kulto
1: kera kan ko to kulko ni mar ngun ne tar si
0: na lu gana dele ren gwa ken tugri ma to wo ya aswa ba ka
2: ya e to le ya e to le ai ne gal den uren
0: ba te den war balance
2: balance ai
0: e ka ka la karalu
2: ya ayu wo do lo
1: yeki yey bi balba ko interga ke inesele
2: egen na gi a wo dalba ka
1: kiga
2: egen na kan gi kana ke liye
1: e sei
0: asa ga ben ga me jial ke subu juro na masin wa gutin den tin si do do salon
1: egel ben walan ke subu war urona ona itting ki an uru na koronga urum a na ma war inga alan den tin le tong ay ngaba bela ilan bumong
2: e bat batara si mang
1: e la ke boray bago
2: e ki ga na ke la mang
1: e
2: ine wo keren ke nan do gi de ide meram tolla ke mang
1: e
2: na ke la ite gel kan gal dan so gi e era ki wo ndong en den al kanina dan do mara su gut kawiye
1: yang
2: eken na nam di reken na namaket ete aso wo bonko enden de laye
0: e
2: ran war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jay laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na ego ding balala
0: ay kunyiri temenze kan jo to tusiani yaba
3: o sia do so appointment
1: egel jabi ci keri ngado ki o to ko kulgel
3: ayo ten kel keri ngelo
0: ay kingena to na ne na good value keren ken good value ya burgu ke good value dolfa
3: eh
0: nan kan dog na kela ki an ko kul
3: eywa
0: dan so gila sa urgeni karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandal inji
3: la ba kakiriang
0: ah
3: kakiriang inji
0: ba kira jamba
3: e na magal i tri kakir
1: eh
3: e na magal eneski la long ay
0: na so le
1: dobi kusya ke ba
0: ay na mas leilong gwedika
1: eh
0: na kera ay na nika
3: okay
1: dobi

0: tonde ñomille nawado koyla lon ko domborke inena yohanna awol kerenes domoson jammarim men biya nay mbelen lombin kwe yal erre
1: namade mille kanni
0: namade digle na den dio hilla namade sangal
1: sangal dille na den ay os
0: sangal dille na den ay os le
1: na os na dik yete yei yang ilang elgis juana na ardenka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yelang ke gilia al herrai lompial herrai in al yei elki kel kami nen ke gila aisan kwa deng in lompi al yei na herrai na engalomba alu di ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba piena kau na se ala kwa se ala kwa in namas delin nela kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kaula si na kidiko ngere kio
0: alba piena kau
1: se ala kien asa kirimu na se ala yo
0: inna ye ki ngasila nes belanga san kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na kwere san ki ngati angul
1: lolo tele ki kan na kwela san kwa ger ngasi kwa
2: ki alkel kami
1: alkel kami
0: nan kagila
1: ken tulen al dan sur le pia
2: ya
1: nan kagila ken belanga al domboren dio
2: rimmingi
0: ya ne duo kera ba san jisi
1: kwa lolo ki kan nos kwa sikami
0: kina na masa ine na ngal kandu na makan na zore kwazi
1: kan ine ngal ngin ken kam asa ngin kal na
2: dol de ngaratu lejara
0: ina ba ye dem belen
1: si da
2: de ngaratu lejara
0: asa ngin kal min zene ji na kano ki ko gula ine ganna gerde ma ji ke do mo kwa kan
1: badba
2: egel
0: ya ngin ne ken do mo kwa kala tori ngin kila ye ilo
1: wela
0: au gila
2: ken majira gila
0: majira au gila wena au gila
1: ki do na men nen kan asa kiwi al yahrai
0: nangal kere
1: nan kelka minen kagila nan asan kayin orre kwasi kwa
2: al orre kwal kwari ya kina kelaka me ba
1: alan kelka me
2: wala akagili ba
0: idiga ye nan kagila
2: den digili la longalan kikel da dombur si kawli be ken wu wasi to len kagil
1: badba idi ne ye den belay
2: na ardenga
1: ye ne den belay ne dona
2: marabi mo
1: ramba ya kayin dombur si do kagile ba aylong
0: maramba ire
2: nan ken wu ro gay ba
1: na ege nan nunjumi na sa jolba den dukai
0: na ba en jama sa jowli ba
1: asa jowli ba al giogi pisi na do bay na sa asa asa dogan de nyoke za
0: maram dio
2: ye ye dogan so si moy ene ru
0: ma ni na duri wo ye si
1: duri wo ina na
0: jara sa ko el ba en dere en duo si kala yani jalusa ai mu gi na ning na ning wodi ke ki gabale ya diem bogi na wodi ke namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kiri dengan nyoke. Namun kualalalala kasih kiri dengan yang rasa tol korknya. Dan nungja wel balang am kiri zeliting. Orang dua sah uli tiba.
1: Inama tarai.
0: Inama.
3: Inama
0: ya zat. Inang. Alasan kita nak dengir semua.
2: Ya, kasih wes ilonji. Tol lebih alilong. Da kiri sama inam bor. Marang kasih wes ilong. In asan saman dulu so asimui dogo nyokele so asimui kika
0: ah dogo nyokele ka umitili
2: ak in e kaka nzera umitili neskaldi
1: na sole so alige
2: mara nye argi long imbrahim jayinga ini jayi asan kele skiwi jayinga morong oto duosi al jayin kanya ore kwa na makareli
1: nama denta ray kang iding na erbede si juru juru urones kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli na gal si longa lompi ndombore
2: mara
1: na jawre la nande ndio jegil na njam mi ngal jiti jikal jegil
0: na ay si jiwa ye jiti
1: na ina nema nema kwambele ngakel am
0: na de ngore do ndombore na ji burgoza bele kino kala ngwa na de bele na si lwanzo
2: ngwa e bunye na wo mongwe do si breke
3: do burgoza yo ye do ke ma mara nyala do ga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngakela sa woro kele na musika ye arang pa kamel ele duo ide kara la sokwase imbeleng impanga se asa boli bay induo siji ka duo jesele la lole duo yela sefi wala ye duo ko la sokwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin balines ami
1: ele duo ze imbeleng asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la sanya ditin na me asin jajon bo densimi
2: densimi
1: Asa ki pelle densi mo jalomba na mesin kwasa joli ba ndutu li asa pelle
0: asa ba ele digi joli
1: yele aden ton dio am
0: la na mesin be asa ele digi si joli
1: e ele si joli
0: si
2: asa joli ba
0: kanye nyana di samadi
2: ele sa jitina
0: ki du ger lu du e samadi ki banya lu du
3: e
0: na mesin kwasa ba ele banya si jamada sa sa simwe mara in samasi abazami abazouli
2: alamas diemoy
0: bi alamas mushkila ba sa jouli bani haya
3: nakabat ka sela ngiyela
0: bele se jamaibe ya kangi singwa sa jouli ba
2: magali
0: e gana jaba jouli ko ban jumana jamal na men kwa ina hawa ina hawa ngila zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den kila la jil bombara ngal ban nuy jana jegi la ko zamale nga
3: ne impanga gel ka sal na men illa pay ela e
2: ay gadu zulo wu monko do sibeleke
1: e
2: ilole
1: Ji ma jiran bayin na ma koyan kan ma alumpi herraygal he ay longal herray
4: ya lumpi yani herray era yani hella yani dan ye kwas udon song a paliti marang ile na ma marang juminzi abas jeudi mana ju
2: alang
4: jam ay wa alas ide gi asin jeul beresi
3: dua kesire
4: ya iwa ilas jeudi nama ila ilhairas ya ilas bam nama ila ini na as ya kuasi as aku itu ba asam kuah
2: ilas ikal sama musical
4: aywa kali nengi
2: asoi asoi
3: na kiki kembali aduh kiri kering kengah dok baik kiri kering
2: ini kalau luar ike ini yes asalnya tol lalai nak kuah wala majalah main dolphin nak kuah al engkau apa ilong aja kiki kiri kering hille naki kanila lo di kole kani kia alba piu kuah kan
1: padba
2: Inyela yi al oto kika nakaw.
1: Songay.
2: Niki ingame nga sa ki lomfi inkirgi. Nakanina kaya ngota adilea kaw. Naga lode yang lomfi inke mtu wazido. Tunga kaweti nina yada panga si mwola si. Yi? Tunga kaweti na kwelba. Ala nele da kekelo. Na abel duri kuwa wale jitori. Anje gile wala kela njame wala tiki skaido wazalomba. Na menjame la la ele ritule ala ba al jiti nga yada.
1: Jika
3: nga jije gila la.
1: Jika nga ilo majarambay.
2: Ay gila ba.
1: Firje yada yung orrele. Iding na ila dombori dieng ila dogal ines bawana sila kari. Iding na lompim kuro songage keng kekire ngazi duwa na ngayto piyasa nje yungo toeng. Yang ngazi do siye ila duwa lal piye nga piye na angguna sin denan duwidi. Hila dok, lompim kwe zi namaz ingkwa al herrangang herrei dinele na manjato akira.
2: Manjato.
1: Hila dok, iden dombori le nang. Na kainsi na imbeleng haa inye lompim kwe yalaib.
0: Nagalkan dikke jensen ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
1: egen
0: egen
3: kal dombore toy kwale bo
0: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
1: marade den dombore ba
2: egel denga ba egel
0: na kiwe
2: dogel kan kwela le kingol
0: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
1: inike
2: kiwe egel sangi galonye alle duol dombore denke na igis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
0: ma indigine ina na bele na al duobi duo den suri si ingo e lore
1: ye kan dogine bele nke
2: maratu rigo kwasi tani si kwa kerengan si rigo
1: orre kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duo den suri mpi marak duo tielba idi neji jang
2: Dintas kedengi
1: dintas kedengi duo ngai ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengal insi kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombore nga nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal sinyet alan jawli na jegil ay ku ngene dendu simoy kay ses irel naga lompinge ga njawre enama den jiti
0: Egan na guvale kaba nera la sa kamini yani ye lonjal ongal ge marangan duwe ne zizi katija kan duwe ne skatija ne singwa alba inzi aba ilelejo alba jitingale jawe
3: egan na jimeram to lay lola de dokrin kawe illalongal indon dem bele songa sey wala duote ngal yegi ye na kenge
0: makanye induye den zurzi inzi in illolya ina jingel be asan ingwa e tori gal alkan yani bele te bugwala songa sey wala keri ko ngal akhir keri ngela so wasi yenzi asa namas juro ko ilal keri ngela namasim bereng inal yene ski ku mezado tayb na ilal warela
3: nakidik dokki gavalai namo wala so ngore ko tika kidik namo do wala sen agwe dikela ongal kela alba wo do ko waring ongal kerin kete ko na inkel do apungel wonge
1: iwo
3: alompinge ne do ageba na al kintaz de durik unduna kor inektaz de skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kay in karal
2: kase do basi lonye kase do basi lonye in lole al yen kwa orre kwa se sin kaminga al dombore nga ongal gemang ine do gitirigi bo ki lol kan yal masarne wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gamang e dombore batoki na mara nyen ke alangis kinga si utonga songa kawa na makangare dombore kaba ya intogi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore si kabena toka kae nama kindinga singa al musangi na dawutin si toka kae irezi burdanga si zawursi ne kele ne injil si garul kino ta de kele na skanyi kage toga iba ye nema ensi na kangare ne is kangare le anama ke nas mating se ke nas kanyane sk ongal kawe ine nema ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa ke ringel ba nema kote ngala de ngara kar nema sekel e albo ongal ge maranga ba ka hui sense le ne gila dombre ba togi
1: ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwa ge domo akwa isi lambele sei wala domo ndo togi
2: kangal jima jaram bayen
1: indo perjay
2: aba jagila kindom ko kwa sa soage domo ko na kania na
1: lolo dombore nga kindombore nga min
2: ali dombore
1: alkile
2: kindombore ndora
1: ali dombore iskile laye
2: ne dombore iskingal kul sur tok leke
1: e al dombore isinkile laye isin la bele so asay alkilom bimbereng wala togin
3: na isin bere enin so asay
2: na
1: isin de kwa so ngam bele sey
3: na illa
1: togin le so
3: illa tok ela sa yalo de zeki kin kwan kin aya wala
1: na ila dentaray
2: na si eria ke ba
3: egen
2: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba isu wala ogal ma sai togin bele se ala ke li ba ina tigi ganna deldinga kin ngaw kinar won ken dombora kina ele ki basan kayin na toxic ekel ne kin dia sene nyet rigir giti tola di karala yo
0: anka dimbele kelam
2: jela
1: ka
2: na ailong kalta munye
1: ka wel alan bele kersi wa
2: tola si
1: wa tola le o sondik le na sabele kus ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herai asaba jirgi won kay dentasle na ken kewa don pin ken kewa misin yasu ali yengenen kiyo ngasi teye piana sin kan ko senga jinyan
2: asoi
0: asoi asoi mbele sunwa jamari
1: aba herale kay bakilon pin
2: baskin kirgi
0: mbele alji joa yani sunwa domi idi neki herale kan nankela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi na ba dikole jangwe ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwojile jangwe tirwojile bi juma du ba haddi domi ine ina ma injigidi alan ine kan ngirale ni alba tabun ngiren kwaile osle awlo azakin ba
1: ine ina ma ine tabun juana enkwa aba herale kai asaba jirgingo kai
2: kiwong
1: ne kidain tasleza kiza jirgingo kai nansile kiwong jirgingo kai
0: nene engwa ki aldele kan
1: nansin jirgingo kan kin
0: min ne didele gela ma di jigala ziani kergel
2: yalba
1: kergel jenga zamb inna ma dem pergey a na inela ngasan kuldin karga marra wela langi ingo
0: ko isnyedi sending o zandilenge la den kari wala zagi alim belenye
1: alba fiyeko
0: egel
1: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha alkikien kan eskien kirgin na kawu de na ruba nga ko kipie ko kan kisense
0: marang
2: imbele bele puy
1: a puy inna magis ay palidi
2: bele
1: a karaba au kayin del dindio ora na elerial kaduru kerial ko khinzir kerial kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun jo foydi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foydi na ling
2: na pete pete via
3: no pete na yinyo ni
1: den surginya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana njalo
0: bafingidi
1: na uring
2: ila na mayene mel fi kwaka
1: ila na pidi woy inama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
2: inyele al kilori kan kel na sok pago na maki kain juringa kingi na kain jalabata te yaka na kaka nama kono kum alba ile kalas kuro le ana mas kawli na tani kawngi
1: na jitina
2: ko na tindilele kawngi
1: e gal inama pir
2: na yarta anja min kawngi tani
1: e bi ma jaram bayna ka ingo gin
2: e
1: imbelen lompia le rai al her rai imbele ka kirei lompia her rai kasmin ngay ngay nama keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al hirake na adila dulensi na dualsi na wona
2: apia ba
1: ye ines erre inne kial buruka ines raka imbe
2: ile iraje beleng kan erre iti na ina lombal dulengi
1: aywa
2: na minding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fia
1: domi
2: ila errana ma dengi
1: domi ine na masan orre ko taras kiwe azayen dombre sike ngana kouliye bana kidiem bagin si amin dombre si al bouli ne bagil ayla kidiya ba na malom pembele jawli na jegil na dense
2: ji inama dain kilman kayin kilmangage na dien joyngi dain sabangere
1: bat bana ko balen
2: na dain tala al kayin barangage al ko amasuliye keria dain sabba orren sabba
1: del style
2: eh
1: na dok ine asan orre do sin joa kayin ine kam malom pi herai barudai le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayela ne te yendi jilon gaila yeilombe
3: dat na tera herai
1: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela ne lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajane ba
2: asoi
1: ine langi songa tulei mara ine kusenga nama songa ge dang erengis beleng nasekila kai ngisi beleng dang ereng nama simbeleng abaji indorale jang
2: lodi kole la jang
1: lodi kole la jo
2: asoi
1: pellet di kole la jo
2: asoi
1: ne di kole la lomba
0: good valley ka erengis wa in wasia pa ne woki ngazini
2: diroy
0: nang diroy do fi nafsi lo gizini na lut fa lia kwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ba embele lala na maka duon to bunga ba nan jegin marang ye kan azan in jago ye al woge ye tarang ye ngwa ye al ke jiden to bun
2: jiden
0: to bun ban jal ne na kwa la sagari
1: baba
0: nama anzing indomo ngago hatta di duo lote yele je nama ngwal ele duon janzo ngatarra ezatu ayete yele la
1: atele e
0: ele duon janzo tarra ele duo di yala ele bana salomba kan salomba ni dio kage ezatu
3: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era ete denga de kaba ni dio in era endrem sorngero wala ringa mara lombi
0: Ne jigi

0: tane da kai ga kangel jam kwa dan barnamij oren udu anjare na ine nama dan jingo embelen yani asa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fuka nan dan burusi kabe na hatta orea kerna za dal kilo fuka ga di do kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yeng kwela son pora sinye tingagel na di oranga ke dal di lo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikingo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sikai nga
1: e ki pora mai nan ngalan in ka asan ki kain surunga sekalon al kikan orre na alan zonga tara kan banalo karakar alan din tongsi diote yeja nama li atawro jorona jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alang surunga dembele kelkam eule na alang kwanga surka isle na alang kain kwangan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kikie basawe jidok ba auna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen jisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kundi ba alang surunga sibagika lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lambas imbalong al dien tari idin bau alang orren teyeje na alang orren tari nga bana alang iribo alang surunga sibagika idin aba juel aisen gisi en tulle ba awuni din bara si juel asan tulle en na nyeddinki bayene tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ile suru asen kopoba na dan surun songa tarai idin aba tarra aiba del din kwa nyedding taringa kwa nga sur an kaye ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karrakawya na nama yeng kuo lomfin donga kain kurono lomfin donga kain ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagika na alan kwanga surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding na ka neji tok kanko na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarra ke ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kayin en nelang ne si karin kawe
0: tulle maram ben na dogi si lo lenan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna en jingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don to ken
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si kopo in kwel ala menan ki suru si kwengi al kain sur adang joengi kain sur ngale kain alan duo dimbara se joel ke sense ide alan ngalomba albaki udom balan joel wala zamba dele raya dik jeng nama joel alan elen un joengi ine no menang en kwela alan ki sur se koengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albe long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albe long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duoze abayela duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na may belanke sense alang dimbara se joenge anangi tie ba dingi ba jijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjua aza jume nga sanga jua ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalonge nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalonga kergel bang ine na modo en jundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na ki ngazi idingi nyoke kawe na ki suru se akwel ba wala suru askir gimba aba e ngaza suru kirgi nga u eribi eribi ba itkawe ali en kwela wala gal aza endele suru magin ba kawe idina en donga toge aba kele beskir bidial ni mekel dia ne skara ba kabe mara aba ki ke sense dok inse ka enala en ke na en suru kirgi na ski dok suru kirgi duwalang elnes ki ngaze tebun ker akeba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba ena ro aza kerin jangwe akeba ala min ela kwa nyet iribedel na ma bau kisina ko sage na ma nyet tuga jawe na bau na ki enje na idina na magal rose den birnya jundi ka ngungin jundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil ma kabo na surunga se kwenye na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedin na keru na suru sikirging ela yeng daimburu basen kobo
0: Tulay, mayram bayan dok nas in loy dayan tara zirsingo na nama galin etiri karin kain kajam kada in bernamij orang udu anjale nama yani tombolin dagzi sekelkan ma kainga nagal dogingo kerre keri.

0: tane do kai ga kan ga jam kwa dai barnamij oren wudwan jare na in ine na makwel anan in kwa masalan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masalan na dai kania incoming ga dai kania yek gizi kina dinin ni yani kwa ngela gidi na gidi lombi ini na gidi don ake erel din don ake gitani nyamangi du gizi ni yani ne mako ila langa si lode tiri birtin ila ai pa ila ai ya pa mi za dal kwa sto mungi
1: e ila girsingo tulay ila bes ilong alkwagen na najibe gurekenye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kikiji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo in na maye na firgey na skikelel yedonga kai nakaduin surule ay kala dele an yalan donga a wala yening elnes in kwa alke gafala alke gta maraka ile jundina illa on ni idneji juel naka a abaze nelan kwa namaska queen kit wa alka amin namas in wal illa jong na batar mit in ninja ka alambe urung in nelan bais illong alye donga mara alanji janina nanana na sole tajaw algi jundi na on na tondingi illa bais illong alye ay long in badi jurule jegil ye in balye se wala kay na kwa jure jibe gure kingidia in namaye ayba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam ali eri kullo yela fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jomene jire ki duru nas jela idi ne kullo na duo na ki ker ki kuro ela ne dile bawa balambaye winga na ski malen kwa algi illa bes illong albajay ala akeba alambaji do kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeitel ngain kurosi bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeinga ba ala nyet inka ala do kenen belen kadin si ala abong na jita to ala ngajem bayla nyet aso ki ki kurunga na kurunga si do jegil ne kandili ala ala buru do ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba do in nama do di na do ba erbe de do ba sitani ne di ay bazato in alki mudo ngapi ji asan enjalun do alkinsi fi na man kurung idi dok sikil makeba in de ngung lompi ay la jilel ba jiye si dok alang in nelan jaso idi nan lompi ken dom berele dok nen kwa abu do elalan kimbaw ala junti balan baw jiye si asan jawringi na alang bero na abas jawi alba jiye alba asai na alang anton kongi in nelan asan in nelan kalung kain do ay la inni ba alki kanines kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldin fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana queen kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida ngabala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yensonga kaina kaditin anga na queen kabe ka alyo annina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka bangi sambili ela dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas inelang alung al anni indole asan doing ela aila inni ba al ker marra adi derle kio ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abad duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undul ba iding ne yang kwa kat ina na abana abad dejang wala abagal kwe jang aljel na jabung jidok bak ingwana ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaini si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indaingi orre kenina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusenga nang kayenge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kenina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iwura nga jijurun na abagis jisi niw kounge nang iwura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sipagi ka na kayeng ulo nga tabunjol
0: tulay mayurambay na dogi sinantara zirsingo yani ala kika una donga tokeng namalia kawuna kila kwasi kero alda nguru kenyi na karang labaka balu la derti taman pour dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la sukwani le aba kwaba na ele due yegigi er ni jeba jero be yele yaman ngi sini yeba gisi uru no dinga le on na ke bora fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsu in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko lan kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

kang na inga sikir na idonga ni di embaratola na madayang aldi lengkela in alingkiriya ji altule yang na may donga ni lo bilo albang sabat na bang idin na ki kwa sa sunga ferra ki nga kwa mburungale na unado indonga di refago na baano gi nekela nas belenga ungan siya nga kawata.

Da en belen dormina ma en belen ki al ila ila tile kanga wala gan nan den tinile gi na ma ilong gi al kweni ujang wala gal gi al insan jang na ilong fifia jaile gi asa baj jang kangi idi na din baj idi ingis belen gisi gi asa kuro jang alang ila erisija al juelingi na ala juelingi ba idi na anindu ns ingwa gi insi alanja wala gal indu alambay gisingan kani aningi lona dinga pugenga ba inglong asanji injwa ka indu siala welba kangi idine gi asa injwa ala welba inalom bagala sa ho jamin basinking koronga kela jang aldi ila duang iri jegila namajen nasgwa kangi idina alanga jalbane kingul nasing angul kangi na injwa indu siala jelba wala gal ila duongiri koronga asin jamba na inasi yangasi jwa kikin koronga inama tagatini asin ki inkalung eribi eri alji ilon na jwe lalanja na gi kwa kania na ji injwa ingiri siyala jwelba inalom badali ninko yang alba juze ngale ilolo utongasu nga kain na diele ngang indeli nga nangisin duo yung kwa ingiri siyali nanja maranji aba ila erisi jaringi basin jalung imbeleng den jaringi aki den soring ereng alam ba jingwela na jingwal ela basin jalung ila jingwon ken kurro asan jang na jawi kangi idin na ji aba ila jingwon ken kurro as janga ba alan jawi wala gal din juro la ken aba alan ji kila jingwo si jawi basin jisi kojoj ela namis in angul azin aba inangi inala lomba al eri koronke na ji jagila marang ji din sursi indalang na diyan diyo piyodo njerengel kangi idina alji yang asi piyodo njaranga wala gal din sursi kwan diyan giddam wala kwan diyan tabun piyodo njaranga ila bas imin soga tabu kwa lengal undula ji taga kurwa sanga jamba wala gal sota sanga jamba alan yang asi ayu beleleng taga jelnas injwa ingerial inangi na in inangalay bakangi idina yeng basing kengan darmatoy korobang innamaye ne kikwela san kain surungasi maiding inkalung ka ingerisi alingwal welingi asa kurro ang na wel marang ala ingwala welingi badok asa kurro ang alang kidoras ila yangasi awi ka ingerisi ala welingi ba al idingi kitok na awna is al ilangi liana makaungi anas dimbele ila sikot kul na tabakinya na kagilal aynas kaungul kurtagi suru innama yana kikwel dayin warren kwa kwa kul naman dog dogala kani yu naman ya iyanga na abanga kasunga gidonga ni nandok gis ing aming kisense abaki kaungi nas keringa jayingi nye inalomba al jayin arihoy al ki inkalung naka inkungin den tabule kangi idine kiasi utunga sunga ele nas gige na yundiye na kain jorunga kere na yundiye ba alin kiki dora ila skering al kikwelingi idine jiki sense abaske ila dora jerringa al ji injelwengi indora al sense kenga na ye dora tulle kenga na kinga sige min war kain nguwa na kain abonga giki indora giskenge basing inkalingi alang au na utunga kila kain albat kariya marang idina ke gavala gis amin kwa nyet idina ingari dandong ake ba wala otong ay ba wala kening ay ba wala saring ay ba mintorik ala kay nguwa nguwa ngale inama denje ingo inalomba alki otong den sogi wala alamba otoku yung nasara jumonas king utong aja ingo lolo akid yani eri al inga nenal abonga ki mitil inkaminga yani waja din sur alang ki murta kari na makillel kuro yani kirra rial ki kirra kari liaden juro sa sunga nintarray alang nyeki ngang kuro marang ki abay lanas ki seje ikang lomfile na lomfisi sekel innu al king utonga asan jay nyungol na dok asan utonga king kang kain doke nga si min apule itisis inkalung asan badjang idi nga lomba na soga di nga lingam finye na ingyanga aning nungin jamle ila rial ji jamen na din dia duiti dok longa di nga lefingiti na ki baj as fingiti ba na kwa di nga inkaminga alamba ila si jam al ji jwa alang ila ay ba al yekwelingi barang intagati na ba alang ki inangkaw na madog wala lang gis ingwa kain kil jam kwa alang gis tulle ninkweng ine bano na dok seti ninkweng uro nama ainga nasdaim belesi kulup alang surje nadok asang kain juru nga sur tarigen ka nadok daim beraka bunna tabung kago warre kwa kibora ina bora fatay.

Ine dambera alkobu ne tabunka ni namakangi idin ne ki kwel alansing kong asur kanywa. Kong asur alsi kanywel ki kas kanywel alankain do kyang asi bagi kau na kundi na siyem bajkain. Na kido kain apung asi dok alanyang asi ila kau alyang kweli kien kilma an kien kitong ale aba kiki ila dora kio duwata birisi barang iri kilma son dorok ani iba wala dokji wongwe alkelene iyangwe lakani aljia jweli ngiba kisense jibasin jitire kangi idine jikila kwasi bagi jawengi alanga jawengi basigotebu kwaleng nama iyengi tulinkane anama jawengi asikerna kwasi ngang bot aranden du jelo na dok ila mungkin nanin karaye badile idine zaman kaya ngabonga na kaya ngunga kini ningyusi ngasi alkawengi na kwede na nivisa kile libeno kundula na surka nyindia kila karani ngewa matini anyangwe walakal mama ngwe walagal yani nanin kwa ala ban sasunga baranga baji juela nan dinga lingila singan jundi ne ki taraske ne ki backe kaji kwede al din to en kwa kele ne dingi ra shimen gingi ne ding a gi akin wal bana kele ne dinga lingwe akabe ne kani jigal kwa pangan din un ina lomba al iyangwe irasi al jijalung idine ilaye ye ne jike tombang ila jis galon ken koranga kila kit asambi sur bargi ala hasab ken jurunga maranga ba ji jola lan kwa panga tongin kwa ndiem bagi wala gal dim bagi die le ngan ke na asing agingi ba kisense banya si bagi ja idin ne yen abay kweli ba jisi an kawe ba ila si wala gal bay non bay kingol wala ga bay kundie nen jita ben ja kidin sulum nen jio na tare ja na sin kin songo ngajala nes dingi an ko jio marang idin ina si kalanga jidien jang kila utanga kul al ilonga alen jija yenkele na kaya din adin badil badil alen jita ben jang anen jino sotanga songa ajala yengi da gistole kunse na ikani ma aba inang yang kila zinasing inkalung al bagi ke alen kila kwasi bagi ja alanga joba to ila dingi yang kwake kwake asham kani na majan na jaldi na dok utanga kila zgao na timonga agaba na majanga si fingi na kilmanga sondoro yine ngangil inkwezi ati singkal ngin yalanga kani ba idin nalya fingiti na kwala kurang ale kawangit ya na idin alen jajun di ba alen kila tongin kwa wala gal ki nga punga kwala kurang ale kawangi ana komala na ingangul inkwezi al ilonga sing inna nga kaba kisense inna al gikwenyu kien ala si bagi fia na yesi kabena kani na ayuwa kwa ba jidok takatini alan bagi ja minin dingi anko si bagi ja gi kwa kani na nindok jaungi na tongin kwa si bagi ja idin na awaling awal ba ilonga sang kwa panga singang irija maranki kila si akaw ba alki dola kang idin na kain kilma ngaleng ang arike na wingi min torik na inalombal o toy wala alkani ragbayin no kain apanga singang bagi liyeng wala gud inang akaw ba zato na skal nga ba marang kalungwa si na siyesi ki koronsi kaungel si yeng ala hasab joro nga yeng kalwe marang nanti nile mungkin nandyan na jagin naning kwa gud kawa na sunga tabungkia ki gud marang den joro aba jagila ina fegal ba nina aldo gut fi akangi idina aljuriye rubai na rubinye na lomba aljurile erimin kilman den dioy aljidin kilman na rubai na tulle ayba me na fingi dina jisiki juru ko joja fi na jundigi na jisiki longa kila lejingiti na ji utonga tarasla jeriti ba bana ba kangi na sunungi tarasinin kwen kana kisense na kain kilman asi tarasinin kwen kalo duo asang jitinke wala galasan kidem bara katika intas de ankeba kangi abaka inkil mangasi dalinin ku enkalo marang kisense ka kain apangasi sunga donga anni kangi idine yen utonga al yen kangi ki aninkel na iri ninkyo wala gal anning king nyarkaba elenes utonga nim fali kisense inaisin fali alba inals yen kul ningi zaman kangi idine jinanti nile nyarkab gizi mungkin esin udonga tulanga fali na mungkin esin udonga jitinga fali inama yena jundi na jitina tulle undu na kelmandi awdo kain nama yena gizi urrel na jazelumba aljaw ay digina tarasi na ay digina korongi inama yena kikwela san takatini asan ki kaungel alanga jel bana arija na maji as galumba na dokso donga dingale alanga jel ba niki bamila jabung ila tile ayla jisi kirmatokke idina sungangere
kaying dogola namang dogola kani namang kero abay lan na yen diyan tong kani na kusinzi kani na lan na erdi kena stas de kani na tarasa iba baba mila kabia na jundi nanjiki kilman tukim bam jabun namadog jangu sa kote bugala na injwa ofo nang insya aba idi na erian nyanga tani jay nga skeba na kimin war erian siki jay na bama jababa alang kenga njo ajaba nuis jana tarasi ni kwen nati bama bakale sfegel ingeri alanga oba na eri a nama ayinga na suko tebugwale omola na ingwa insi inankang a nama doka sasunga gidonga ni diembara ang tola sikernes kwen kon auliti na dogis ingamin kain jirgingwa wala gal daing aldin den dormi nama mbelin ji altu lejang abaji juwele sin kingan kirgingwa asiker na juwele alangin jingwa wasgang na juwele alang jingwa bajan na jeri na jingwa na kikurus kang ayelang king jingwa wakawi marang oton den mbelin sasunga gistu lejang nama da wala nsin huwa sikir singwa nas inkwa ki alkwel ayelang ji erlinga na jeringa kiwa nga jani na simonga alang kike ngangko huo asog is coming alji daing kurijang nas udonga tarasi ni nguwe njalung janna duwabu duwande kilmaling taringa tarasi ni nguwe nja na jundi na ki baj na ki siming na ki ruming kankwa nyet minna na maninkang kidi nguwe nkona asa agintiwa.

0: barnga orre kwa kwa kul ay si bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin sungo kwa nga dogna askay tiba ina si kay milalanda yung donga diele fago kwa kul lo bilo albang aton sogin na madoklom fisi donga kani alkay nga nis inikibi nga kaiti na mandayin bara hadiya al ela yara si sunga nga na ela balang gidonga ini na madoko ela lang bago kisense sunga tagati ni alam benda si ferraba na konga iri bagi na rim mengis ba kienjuru nga kila na dok bara hadiya si kani kisene donga ini idin na yadok si sogo udi nga kena ela ba jago majirendara na di nga rekwa donga yani.
1: Tulay bara asese min tin tulay ni ngayda janeran dung orra kwasa dongani. Jo ingi jirsingo jutumo bagi. Bayla bar nga lo bilo albayin ki lo nga moktalifale bayna mama nga bar nga. Kina dongay anne kalandu yin donga di elefago kwa kidlena ka mungo ya isi bomungo na kwa kidlena ka wonga ya isi bonga. Arisa ngayla mulo jano lo bilo albayin ki lo nga karkalale na Asoy, aming namagal ko na kay Gil Erital Kanyande yung kirsungo Asoy.
0: Asoy, magiran dada na dokore kwa si donga inan jani. Orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diyan jago kinga si sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenas kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal keng utonga algi kinga si rigeli ka ri ni maro kwe loto alang inin kirsungo ni nasa kayin nasa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas deng aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio Samarle Bell na fori radio si bagil Facebook le babong naskiyan jarong asi bangar na orre kwa si na mera masi.

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang na juengi dungo jang au na din olong daile fago na alandin kil majawli na jel nas kanyi bele tulingin al yeyne ki yunga sikuru ki wanga inni arra nang kujumin jayle kidora tulle.
1: Asoy doksidain sawa kelka meneka inga namado kani alang bara hadia siki ngo ton denti nile na king urre nga alkidiele kang na kojo janga kin namado wala langis ingwa atingi longness duo medik gundi neski watanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwa alko la sanki forre nga kung atingi ngwa alko la sanki tonga kung namo wala lang agil kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong ilalong a jirgung undul yani jirgung la undul na gisingan jundi min jio nas injaimel inu ilalong al jirgung ke na kasir rigel na jote ngalam bam jabung atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadam forrengang ereng ating kain surungang ereng ena yung kualang gagil illo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung inni jago
2: tulay wara dinji ngo yung batulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos eris kena juadam jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duiti ba bas kering jawiti kang ini sekali nama bam tabung ay sadu itu ba lahan ya abas jadi dua hari ke najiru gua lamba dem bam era jabung aye dele ke inku era lamba dingi hikmah jagil nado kikil mal jalung wala ajua lamba ketua jabung na ela ering bam jabung asang ela erisi kidim barang araja ba wala lanting kikil mal eri ina jaba duim barang kang ini marhala leke naka ela lea ayemba le gindala ba ilong nina yesi den eri elale tuka jawe yaret nina lang ya kaba nakade lo anga la na yimin na den eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja elado tulay ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori ngadu arage ba se ay balanji din juru le in yorti namas in duo in erike karo alam bay nala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alan duin tabu pilalle songa iri egi udin ka den iri ay kan elain najia ba otto ela erisis zain din bara se kike kan naja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi ya nas jage marandi mbara si namas maulu dora kerfali na dingile nina kin kelelin osfia indala jina makaja din suri janna kerin jawe le la na jijwe ni nyason ko jongo na ndimbara le songa eri janga imbele namas songa takatini yasan kin kanon ka amo wala ka abonga aba dimbara arifia badila lang injwa karo galang ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zenine algirai
2: egalela yei yei alki kwa ambele inke mingal girai
1: auja
2: ila
1: ba inja ming alam ba indalan jani na linduo fi marang dimberas endel ba marang nama wala lang inwa aming ilon na girai yani ilangi masalang algi juwala lang masalang gis hamasti GTI ba marang aming gira waja kwa angkang uge dikena hamasingi na dikena wajangi aming ilon na hamasingi
2: ami hamasingi dok ina jaba alamba elalinga bi zepta sa duin barake
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwala di sur si alon kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi tingi kasaling kwe giskariti yang ya
2: gida
1: lakin marang aba jin jwal ilang ya wala zanki ya ni duin sur si kuro ani laka inga risi ya ilale jitebe marang abin ji jwala lang injwa alamba tagi ngindalan jani na ila duo vya ilane waj
2: ila ilane ilane kangira yel marang alang injwa alang itiriga asan yesu ome wala alang owno yesro mandinji owo yeso dawa jello wala molo sijingo al asoy bara fottay na duin orodun en dorale fago wala ne en leke da anna bas din orodun eritu leke wala eritu lele fago bay longa jijago jaato ye jisi du fartela ñundi ba wala saara do fartela ñundi ba wala basi ele eri sikke na joyi ngay sunguri ba marangi gira ele digi se a jabal tulle ku ngay ba la bal alan tulle ku si ja duin jamin le na men dalay
1: e di mbele do se a ene basi long al e asal mo majiran dalay wala e duri gina kiken gona keri a bara fatma ene imbelen e al ko adinga si al minsi ele tille kerti ayen do kenage nes dieng e matisin kieng e anga wala deng e sin ker ker fi e ki ilo ki ngang kang nang ila nu tele do kundul madik ba ngo ala ngindo gani na ala ngis inen kila ala nsi ko kiwe ki kang ina imbele si kirsin a ina no wala ngwa e ko adinga simin do kenga le ngang undulin u maran ko adinga kay mungkin ne yeden yen ton to le ruñu wona denya kinziazim faliba maral yal apa yang idi ne kilma dengi a lial apa yang a kadun sabangire ne lu lial apa yang a mungkin nanin baru ngakir ngaleje ya kama nanin ki kwakir ngang ong aba ya anku ke nga bizad mungkin nanin kangar na lo kerje aba gal abbo ke nga mungkin nanin dog baru ngakir ngaleje fa ing eri bat marad zeninal kwa kimitil in kaminga hila dora dilin a jabin lo ne ki kwa wisim bo wal gan doga nga kines na yang a sikir juliti bonjo na lo ele jagal doga duiti
2: fa ing lo to jirubang kiki king tar nga bang koy koy jana ela arisi jama ya
1: ya ali am
2: yela zainira albaru abon en ka ba am zurani majir dogal ke wanga doror
1: ja yela ilolen kan ma wela lengin wa e bara majidan daraka ki gan ilolen marang ke sense ko adinga indala ngini na se kiya ko aba aban nyanga matining ye ki kwa kerngam ong na kwa kerngam bullinga kira yenki anga ititi alkenga ku yana maden kilmaleng ile ri runyo ne yasil lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do ko lalan siki nginje im ka duldin ko aljang ke kwa kiting albongo alen jimading ila kwa siza tu gudule jana jumong yen ka gene ka al ne ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala la duiti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku nga duiti mungkin nan kara ya ngi diele marangi do rai tay ba nsi yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigin al jijo na ko kwa kitimbono jitori ki an bonba
2: lala
1: bullying it aljitori ki abo mungkin nang dok e in una ni diele bongi a kwa kit gal mungkin nang di bullying kwa gezatu nang ki re kwa gezatu mar ingeri ni di ndioke
2: marang kise se bara huda jar na ka imbara suruk den jawi awi a ji karok e gis amin kwa kai ne kike an kurnyinga kwa kaini suki dole minki yang iya antonga kia kawalit ya. Kisi yaze ini sabo kado nama ini mwere iting iya ngado koronge. Kaa ngine kaini ngaming. La anna ama kwe itis dembara erike. Na ye itis kaini sa lomba yaani. Asang ka duang eringa omalaba. Wala lang ka duang ering urua aldiba niskase dokeral. Aba oto diin kwe el nis uru ladi iya ama nga sa anin kwe ering inanke. Wala si juri inankwele wala si hala wake. Namas uru ladi jino majasi benjeng. Na jonas julu. Anna si diang eria jamba namad. Tagi jerina basala jilu wal janna san kwe si ila eri julu. Wala dina kimpulo jabuno jona ila eri si julu. Ide jiba akke denjeng diin kwe sa sigira julu ngiti. Inka nama orre kwa sinis amin na koronga is emba udinda ke kinsi kwa songa le egila din kwa seba sinjwa indua sake atulei marangi ka hasi ana ilu ina jwa linya sanjula ele tili azulu ba aye enna kwa ingi kangi nesika ina ngami la ana ye ele tili alu kwa ingi ele kwa ingi si dembara ke na dembara mwara jula ba ele nama ide ji kwa si indale ing ani jawu asa min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
2: aywa
1: fa ine bardu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rimme be bara fadna yani imbere ngal ko al iya adiya ke nes dogal asin kam e gi ali longal in duolen so wato lejan gi ali longal duole so wato lejan di ko esi be long abu kuro janni alan ari julen guro janni yani ila sin jami ngal longal ille so wato lejan mati ye illogal ille duoto leba yani ila wala kama ila kwe
2: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le sondoi
1: so tulia yala ilo lengi abajwa lalindi kwe so kutubu wale njene ki ingeri denkilma abauba inas gaba al auna in jaruna ile duolala wala kama al auna ile duola sun wato leya jimun kina sin benanga ki jua alan si yesi irigol jena man dembar al o doktor lenga ge dimbar ile singa jinjelun wala gal dembar ile si jijel maran ko dinga ge hatta ki endogala suri si ki indora sinan ka ya nan ji dola kin sin nin ji jari isaga ongalage osage no di endio to kene ji ya ji esi so wa jeno ma jangi tin dem barasi
2: in jami ngal in ni yaran in jawe ngi uto ni
1: na irevi yala kin dogala si ji jari wa nyati ni gwen fa alan di endio to si jeringen nen jami ngal barangal so wa jwel ya ingari min tori gala amin jongone jegile min wu ya gubin den tille al den ko e isi si barngale
2: barngale sama barngale
1: ja barngale so ko yi na ma marang den joyin ila ye ko yi ke barnga so ko joy kawe ne ke ngi na ro ko bi en kan ngi na skule en kan ngi na ay kawe fa kise in lo len na mai in lo ta bunya ra isi bin den beren ayye in kwa al gizbi ka zi jitti gazzen boy wala se jitti ba ma kien kel ma le bi marang lomvi
2: kasi to levia
1: ay se to levia fa ine longa dingale ngang kagalala ngene wuya gupsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunke ma maidi na doga ule basi long al dok e den iyang wori ninke nga al tiye ina timba inu al den yo ne itiske nga ile tile duin sabangeren ka kamungi nasin ina ngirin marang asalum ba masalan nanti nille alkuwa ki ndola siki indora kulwe ri mwa yanzange duona de ngungi ne ken dogala ndio bara toksi irengela liye inan jiali longa injalo ne in wala jiali longa ille sunga to leja
2: kaga de nemu jalo min wori le duo marang din ko ese badila sa enjwa hatta anang dembar arifiana na jengena ye arifiana na jenga ngaba wala ne kere mbara kuru ara kurgul na zia dengi sukoro jingi ne stio na indu dingi ne stio ba ba ilonga sa hinjwa kusi ala keba dimbara ye al dengi ngal ngunyungo ne stio marang jibara ala kuru ala ini ba wala ala kwa basan din kuru ti in denti sike ingala njita ka jurgona sti marang kuru ala yi tipa duin kuya jona sker gel al asker i denja mungkin neng ala kuru ini na ila patara leja ako marang jina juaba
1: mungkin neng den dule tulo kuru to ya kamang ila loa ye delen dele desi dele rugo al ila turbo tulle kama se yani ila lo ila surun denda ila ila
2: al
1: indilen suwa jamarga mungkin neng ilo jafi ne ele duo de lo nan nan kay nan lo tingwang
2: lo wal ga dog na sin jua si di mara si jua na si nyingi marang inay sa nyinti ba yedi le so to lay wa bara dog alen kibira ini alen jiki ke ja marang jinus jua ba yedi le so to lay indala yanga si score sur jebiti nan sur gira skindeli nan yefingi tinas gira runyi le la na ji aba jawngi na si koran ki julni na ina lomba san yesi gira ti din ko yire basin tole assisenge maranga sa ginje mu ajagil ani kan kike ayom tokba nas kike ayom to birin biyo no burgonon kike ayom to birin na bana jagi yedil so ngai raja ba di da so ngafale ele bele simway ba
1: ele zingan ku juni hata gutale ko akai masala ngaba ko e ani gutya na e na jenya na tole nya basin belen e yani dembara ilal najinga badra sangingwa jial gi qur'ani jial indian tuleya maran lomvi kati ma isa fi abane jial gi qur'ani so keral ngi leson tuleya ba jangu deni sinjam egal le du di leson tuleya nyane indian fi an najinga
2: eh kaki sense dog iya ngadinga sikela wenes ngkami alba kuin qur'an kasara ines utonga au nal duin kasara kuin girsan kasara maran ki sense kawagi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa dua ke ana dem ko se kila tari ke amil en fi en se mi raja kas din ko se aba arile kasere nya ina jwabal bo ho tap ke nga hatta nan to ngi na ari fi ngi na jiti fiya bas en jwa doin ko en se mawlo rim nga la sp ya balan to le e wala mawlo akwa balan en ari dile taras ye maranga jaw ngi na iden ja na dog ma sa si jaldo hasi ji oton so ge le duo inel en kara ba sifiya no mang enne innan tawirin yana ken kwa ni kawe haji jalun sa indu kamara ni hawilen fiyalan in eri kara ba le fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in kamin al utum murung uto kuro ne innan tarai din ko se badi lalan de le kuro jani ari na janga ya balang hamas jani ela gizata en sujulni ti duingi ya duile al amalja dor kerami a alan tudle ela ye ela le afingi tin ni so nga jorte baranga man kuro jio inala sigi ye sigira ja walan ki hamas fi ki hamas fi be indala ye njorti asigi ye sinui ja ba
1: amish ela min dio weitel
2: egel
1: yani asi kwadinga ines kan nga ba innu wai a kwadia mungi nesin tabiri zigal nga waizi marang wai gi koran su ngake
2: se dimbele
1: gi ngam nga bodel malan duozi ngang yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ila lo tarai fa ine ki gajibe si long ka ki were a ati dogola zike nga ati ko panga zike ani imugara na ka ngi madi gi duozi dio jiru na al duozi dio jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki muto nga si kulfi
2: idi
1: duozi juni ne kilma dio wai
2: na
1: marang
2: korron
1: al iazillo nekile udo enem vene jiru duang a tong eri jegile na majenna ma
2: jiru napso le
1: ja ati diem bazi kana ma jaga ja yengan kel kam namay njol ba juela na ba eri sinapso indala nja
2: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ile bela ye kelam yebuke ngaruni nika na me indeni saredo namay ngwa garo ke lazim ile eri singan zenina sigia sim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alsi itin mu duolan erijegi namay ngwa karo galwe e ilalongan halawa ke ola yirke namay ngwa karo kasina albawel fa hasin dalan alsi gijula giya ko edinzi nokta do bulon ola dinzi nyukim bulon kullu mana injwal al kelo bione ngwal gwele gal basin julu ko adinga gal al duon ko sigi legal maluna ka duin ko de lele so dui lazim sin karo kulu fajani ja jamba no majoni juru wala lazim sin bajen din ko si ja kangi alan din ko si jinjalu ayal iye jannal bajan al din ko si kuro yani ndara lakin kasi basilong e kuro yani al ki erikeri
2: man
1: ki le dora indalan ki sense basilong ki al uto ko inna kauno korong
2: songa korong ila na min ni yanna man kin aninga kare balan zai kwanan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kin nan duon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko se me aje luba anina nyanga na wayin aja an ko diko ken iya nga sai kisem yani kin kiki ji era dok ina lomba din ko ya duiti al induiti stie den yan pago wala den juro le ko to abawa era induiti din ko se ji je na jurun le marat mungkin ko enan je nagal alla ela dora le asfago balan wi ngene ki ela wi ngal ela duon ko ela ko ena ma jenes pa songa onos beto wala je ngas ke ba ne kes ke ba wala gal kuro kitas ke ba ngis ngisin ko ia kal ela u ngine inana nan uronas e ina inan as en abalan e nga no mo dogola ge na fal kuritia bi inu yani ne ki
1: wala ka indo ne gengel ma ka ba ge ela real ji nje gilal ji bizat dogola ke aba jenas injo inno egal e alfilani ngwezi jagil hatta tinji ese jemi manoki
2: awina ba naki arwina jo aywa
1: awala yesa badilo keri ila bere egal yeba fiti na injardi ya ilani
2: duile manatu duile songa jura duwa
1: egal kazadu
2: kisi anze
1: ka duwa amba karo galan bona na
2: aywa kana ele sinema ka waya sanyinwa kika iyanga orre kwa annama illonna na sural arubaw niki injure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga sizati aljawalan jawunus king arunga suru itting yani lojuel na indala burturubu bajingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele sakan nan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawdile kayin ay simpingi wala kinkwasi ay singin alka din kiliang. In kama minna dogola apaya alanding utor rasanjay. Asyan na kinda laba dola gaya juta kingiti. O nama kurro al kurro ina kane mara kurro age mana kane bais ilong al kurro gene kiti. Aye ilong nas kurro kya ngara ngela arisif ya. Mama mba fingiti na.
1: Imidi zikara zubayani ya.

0: na kana ma wa san kai kuna sai ai ago san kai kuna sai ai ago ye alle duit yaran duon ko ele su ko nya yugu pia alan den juru le inja miskina bas ye sin kwa hatta ul tengen aja ba nus in kwa ka otto wel alan o na tare innan innan ana in sai alan duin yin sin ni ani ji elele alan yanjwa ka alan yanjwa
1: ji bara di e jar yi di mbere zande mara ine mba lon ni nal ji duozi kajo ninal ji yezi ngi kurun yo in bele si jan za ba kain wu min kain wu toran den dile irne ngasi ali yin jans ke balakin ka wala ngi wa kwa gidal gis kain min wu toran den dile wu nga ba futo kare ne den kwezi ile ile tongin kwazi mus den kwe dezi hatta ke nga bangazi ken tenge nga dig o izya yela tenge singa ngati lo ne dingi singa jundi kenga bangi zi jundi la
0: anjundi ba
1: yela ki kain ba min du kain abang opunga na kain wonga yeng intenge zias ke bidine indai kazi ba zilo nyenga linkulu indai bulinga la ba wala yeng kela kam me bazatu
0: e la le sei
1: kangi idine indai bulinga ba ne yenga skal nga ba e ti maran kwa kilal dieng kien bulinga gane zi yeng kal nga a duwa ke ba na do karazo ba hasi kain dogola aba idina kwa mborwale nya alan ko zibtingin ne zimberangal ja altare alja idine duwa to tagariam biya ba maranga ba elones dem borukain na basimberen alanga jaba tari si alanga jaba ye tari juru lay wala bu kuroi
0: lekin do kanjalon ko do injaro
1: lolo yani masalan zenina ye asa emberen ni al kwa mborwale kuroi ne zimbeja na dem boru kuroi ni nafsi dogala lila kwa mborwale berel na mustakbal ko ile al di mboru le al jang wala lo ile na jang dogala do boka ko ile bo mustakbal
0: ko ile
1: na buto ko ile di sursi indalan ja alan si in e di sursi ki lo ajirgel ba ile kan kai kan surma ziki lo ajirgel
0: ki lo ajirsel na ma do in kami ngaye ni ma ile na jonga mba ile jawal jalo al kwa kawle asaba ine kwa tugu kawle na gis diana na nyore yo din jawal kwa indi ko security age siya ba indu do galwa marange fal kuru na mate na maye na bulo nok kin kwa demboru tege na louna ari elaye longal al demboru ditini fiyenge na tagad ditini fiyenge na toyin kwa sista ga fegelingi yelle adele taga sin fago ba kidonga to
1: karazo ba ele jiki jiko nan sabba yankal zi marange
0: ele ko nan sabba sai madok kabara belen sei na mintara dok jalo ngan sabba fingi ti
1: yelle jarneswa atto adinjene demboru diyo jang abonga raske mo wala to ngom ngeli ba basaran den tinazin agi barrei rein tinazin agi bazuran age ka tin to dos kemba maran ko agi dal gal kelen dance ursi tirgin ko en yani kelen masalan de male kogul aba de male jago ne njam dinyang ko tar te ne jila ezi jewire ngi tare ne jila di suru ji dari do jabo wu nga dem buru dari ko dance video illa ka ko mu ngeli na ba in ato sugo kulida ato in suglo kwa muren kam na sare suglo kwa muren kam abongazi ko bu na aratobu na kor sambal na ilale kul album rebu na tarbi jamun kam ni bu na tibin jiren na aba dai dawing ki bouten na mo bu na aba gal basalon gore yengano mo bu na awire do na basal ki rembe gore yingi
0: sei
1: tem na je na demale jago ilalo gisi waje kangis bi elan welangin waje si kulon anki lingan yani nyokya inan kan kiyan gani si inkari
0: dia
1: ki sense yani dole ke ni kan dia na amalin fagi den gagal ka ba kan albarabal bet anna ma
0: rabat bet anna o na modog yani tarai ku alan kan ku na kasal du kai
1: dine dog dama ni neske be na maru fai ba
0: giro gelan wala ngai ba
1: anjamba na si ile dual je orite yi ba la ene en kwal ko le sen kiwi na so ngani minen
0: ni yen
1: zin forrenga ke fa ilolen kialin kamin kidinga kamin bal ko su kuro kan yalan tare ko lakin maran ko san ko jayin koran ko
0: san jayin koran san jayin koran bardu san jinjalon din sursi ainin iri jagi ne jika iya ainin si jajang nan wala wajanga dora dios ka imba wala muta dora dios ka imba jitti si Allah selba unen den karakan maran bam mitili ne skaldi alan din iyan ko su kuro janne san yar kuro ne ke nan otton sokle jiya jayin bayla borude wala yani masalan zaina kor inal iri dam boru feyal kwa dinga ki dogolan suriya ka gile balel an wala namas kergal ki lel an gal limya ki bayle ki telefona alandi yanko eskuroni ke anangia jamba asande suri siker
1: edimbe zena sinde mapa ingame kiki ngaye is na den tule na ling aling korgeri yani hata uwangi ndari ngaka imbanga tebila ama hele zaza zamana bas zaman di juri de ne lebem la ngo bakala ale du
0: la la jari
1: awas jonyo jeng ngaka imba
0: la la
1: nasi hali an uwan dari aka imba ile de mapali ba amma ga ne kan ne kunya egal jira motori jaral ni ko junyu na na zela
0: la la e sin jigal kel wanga nja o din ne jiki ke dogola bay nan ele tin le dog yani inkame ton al adir foy na dir fo bas to banga ongala ke ba ki to banga o taga sin jur to ba ah kisi ense ide jina ma abaye de njuru aja ba gi kinto banga o kela do asa nyi nyi nya na jato estima na den dir was kurtu no bule ne kento banga o wari ye na ko yi la la ba jani do yi mara saldoro ga nyi mo
1: aba elena aba aba to a jani ba sare ro bang ah wore ko agi sense ki agol ba ine lo mbal e ko le lengi singwal ah ki wuto ngal korro ga kul e do be den nu yi lengi lo se maran ki ko le lang kurro kani gi sense ki wajanga na wuto ngal ki diele e jenge ki ay sa songe nana makwela lan hulule kitkai lan kiki urre ngale nkoro nakin koje jangale kuro nakin uto ngal awol ki duobu duo eloyi abita gara nga baba egan nana daljin kwa ga ina kawe kido buskuro kangala nga kido ke kwamba araka ina lomba aldiele songa irikan wala aldiele songa dukan fa bay lon kido kasanke kwa wasi enken ka daljin kwa duobu duo eritfi alan si sare si zati nasan e denjan si nyindi fa illole no kurro kanni ko nyetti zine no lombal dan worre ko asi ditini wala duobi duones kurro kenne e densi erigene densi mawhi ba kenne lomfini alan ene lozi sunwa futoti ne ken runyo na apay ene lomba dalin ina tariel kide ingirting lagi maru to sunwa gay ne lomfi asi diere gisi inni alan ji dele ke kirejeng namaz dog dan sa okel kam ne kay nganes dan berata bungkago asai
2: Radio Samar ina lombal badel ngi radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au na skibing an kaititines community kain belanga kitaza kidiere kaugel al yei asa joingi kaini kain un adenyare

0: Radio Samar olong kering jau ning ki juru tarrajang nan juengi dungo jang au na din olong daile fago na alan din kil majawli na jel nas kanyi bele tulling al yeyne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kuduming jayle ki dora tulle.
1: Kisense dogie barnga nyati ni kwe ngal bago donga gyanni sunga kwa kital bago na rimemba na kwa kital bang na giskel bam nanti nile bara Amin Muhammad donga gyanni sunga na tani jeinga e bara Mubarak dogi donga anni na bara Muhammad Tahir dogi donga anni al e jidok jenna jago bara Mustur dogi donga anni nang asikir jeinga bara bara Abdallah dogi donga anni aljanna jago nang asikir jeinga e nan si jeinde jundul bara Usman Harun dogi donga anni bara Majidan Dada Fatma dogi donga anni aljanna jago bara Malik dogi donga anni aljanna jago na bara Mubarak asikir jeinga donga gi anni na sunga jeinga bara Abul Gasim dogi donga anni aljanna jago sunga jeinga Majiram bain aljang nagiskel jam bara ilang donga gi anni kalandain donga dile fago bara Muhammad Hussein dogi donga anni bara Muhammad Ahmad donga gi anni doga jenne jago bara Adam Abakar donga gi anni aljenne jago bara Mahmud dogi donga anni aljenne jago bara Izzeddi Muhammad donga gi anni aljenne jago bara Hassan Asikir aljenga dogi donga anni bara Abdurrahim dogi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim dogi donga anni aljanna jago bara Hassan Asikir jeinga ko kul albenna bago ki sense na di ko ke niki on ko na te bunye ngen na bi nga si donga e kaniba ko nyati nin ko engi donga kan niki sense ko ki dal ki on ko na ko na ala ko ba nyatin e radio samar ko donga e kaniya na na do ko lalan kan ki majiran dara hadiyan na do si daim ber te bun ka go ala si kan na kirsinga ki se e longo sunga ki niki nga si di le kura na kirsingo dogolang mugara na tan kirsingo na udongang nyati ni kwen kirsingo na namagal kwele lang kangi na mugara na ta itirik abongon kwa ang kirsingo na uongon kwa ang alsi uongon kwa diya keneski abongon kwa ziki kwa angari ni angkawe na kwa jitia semba marang indai ngorengi na incoming abasi esijue alam batuske samar lejela na daily jumang kwa kain kisense mungkin sindengi ang kwezi ki duo kering yang kwe gari ni vi fa in u abongon kwa si
2: kelma sanga
1: iriula wala kelma nga zawe jagiti wala wala as gegiti ba hatta bu ma de ani kene ga ba de ngabon ko en na fi ba an was abon ker o ne en ne tikila aldi fa ki udo nga na mo ko rangi si tiri jaro ini na mo de ngin kirsingo halin udo e mo garanta jinyi an ko se al siki duo kerin jaw in utu lele wala dok ilonga lan kundi
2: to dok tulle ay ba na maki sense ingis amin alan kundia kange na elese emi ji asa dinya an ko esi ki duo kering e an ko e gare nen ja ji ele duo e an ko esi ba songa futo jegila nan dele ni to leja nan jawngina di nungule en ja asa sa to le domi ela digile man indala do di nungile korole kari nan jitti si janan
1: na haddi
2: koron ja awliangan yani dinya an ko esa sakila gare nan jana yesi denkel male jirso anan ilui ne yeji ko edini bembene duo ani ilui ye kasine ko ni kuden kusingi gare nan ai san pia ba isa mare en kwa iya in ridigi sel ji inan jaw dire si masa ondul ba hatta nan ki jingi erei na sin jwa in juri jiki ala bundul ba maranga ba din toppelan si jini wal ke taras jundul in si mungkin na jingi ti ba wala ji jaw ken utonga si ji test sen jaw an gal de in juli ngin erei na mas dok den de jela na sin jwa jiro si inan julin tina ele duong alang koy wala dok ji duong alang koy azwa
1: ba ji duong
2: alang koy azwa ba jwa la machak la ba bas den ane kaire njan mas sin jwa al inan na inan
1: jya na ki alke jamal bang
2: alke in aba in ane si jingi din jalum kasi ayle kel maso so atara ngeriti na ma hawile nja ding i an ko esi bedil alan sinki le don i an ko e gare ne nja na ma ji dora jawi na man dog ding i an ko e alin kami alon was i an ko e ker wala nye sike el di na ma kale na ma dog ardi ke na ding alan ko e fi ne jisi simmais indel ba bedil asa enjual dig o iske ina kasi tole isi ba a jundine ina na ina nja na ma korongi na mara injwa in annan ko ina in risi na pe ba kala onus e an ko yake o
1: ne
2: ke ldi na ya lonza
1: as bere mbage ka kwadi ko ina shawara ngo ba
2: a kami ngaba
1: na mani je na zge ha kwadi ya ne al se asa ka alun kwadi ga mun gina ne ye je na ira ton dilon hon ne ya alun ko yi wasu so godi ga ne wori yang ne ina ton jam ba
2: aje
1: ha talle ana
2: so kwan ko yo
1: modu savi jidden
2: badil ma nga san ding yen ko se jwal ke tombang namaskin jaru nga se palje mi pe yen ko ko en so la do zorte ba do yen ko rinsi inna nga fi ba do yen ko tudle inna nga fi na fi bana owol asa marang allan ko on ke elde le eral ke tomba nar bo shirin sabang kasa jwa haram lay lala haram ay ba ba jenna do ja ding yen ko se na sin jwa deg o iskay na ke ke tudle ya ne ba badira lan ji yesus jawmine ke allan ko ker geldi wala naski ker gare nanja hawala nja naski en koronga dora ja in namas kale finiti kaba ene min ya jirsungon den nyuki jirsungon nyuki namas ka ngamin ji min degile allan ko sesa ji yoba ji jua san jiki sense kikil ma joyri na jua san ke timme mbana na lomba jua san ker jo au na gaida ba yene in kamin yaani zai tengenga tenge nga ba jiki tenge nga ki na mai longa doing i an ko e tong budum koronga la ke ba na mun kin nan ka ari ana gisu to less emba na de nungi le to le maranka al inguel kain jay ngale al kain alan yom ka was bun dio wala sharin dio ze afrit be no sharin dio maraten ba wala sharin dio marra na bon di tinin tarang an sikin do gola bayndok diam pai barinas diam bunin ko edik bawol diam ayori ba ya ho bon namas yalla diam bele bawri doing iyan ko ji so ka aw kille wala inshar le anyanga ka bele dik le kana skal matti waudi ne bele nga diam kay orundio no skwa so do korrongindel mungi ne sin orundio kas bele ko anas tulle ema namashkula kan na tagas wa ba namatin ba ka otto urkani ere yomal inna nan kawinya sa bele filanjwa kasi si malai kariba yang
1: ya nambon din din jensi
2: aiwa san tenge nga balan kion koronga songa ibanu sur fajire ngi wala duoto de sabba korongi koronga lo nama ko ede namas jumel ya nama fajire ngi
1: nama
2: anifia ele ndala jiro ka aba nama dok ken koronga skela pal jarang ay sa yigisifia ele sino perraba na haddu
1: namul bum na bonde
2: ele ide jajjan skela tenge nga si yawliti kala uto nga jelo din an nan koy fi na gisi jamma la sgo wala fingiti nay kuy jumel ne ele kay na sitane nas kwasi tas le kariti ne simbe ajegi asi an nan ko pelan so nga jamma le min kidi na din na fi ba ide ele jon dal bongo din an nan koy sino sin jwa al elon jiro galan innan jaw indi gisa jijaw kasina jamma la sai asu juldungo indala aba kala tengaba kisenso orrekwa aba duobi duo kede nyanko etenge nga kae binno aba korronga ke an kawi duno source wat ignen talata nan duonko intemene anan duonko intemene nas duwa ay
1: lon ninan muaje kon gode ke ne muaje sikeli kai
2: ayi wa
1: am dele harriben kindene nga na ku yoba san kinje nga checka
2: ay
1: zenina jejo aba to amin long na jainga e jimugi ne njo dualo kaman dualin dendule bare nga me aba usbu kullu kullin indendio di sources check jawna jolu
2: ayi wa
1: kin koronga
2: kage
1: ne gen koronga
2: kage
1: e di nje mani worge na koronga singe bol do di embe kelamba lakin maran tul mana bang na duo bi duo e koronzi lo na memberin na me induzi jan
2: ayo
1: inama induzi jan no bonu surnga si bolun sare ker dog na me enama ilang irrimo
2: ayo
1: ya to ker dog na me enama enani khalas ila defteral tokenga na me
2: surnga na me is na ongal na os na me lot pagona it lialan jar sindigan si jara na jana haddui nin kur si jara na jana haddui lianama joto ngwalan ja
1: namay
2: jwalan non danjar fe no manyet jinya
1: au ja inama ye na kurun hasin eri al dan wore dele ani inde ne ki gore lan wore in lole nguro maran den juro ay nilon
2: bas ba in tenge nganjay
1: risika gil alan den halen ga alan wore e kisense wore na abon wajana ge nungu on wajana ge kangi ye waje la bal du mba on kharan ja na batala ge lekin waje dio ge
2: e gal dio
1: waje dio enal ke na ma do ki hani sunga ngirin e shakhsiyan wori ni dinna kwa kotoy ngalan si surnga si waje en kawe
2: e ni mere sai
1: ilolen gi mushkila bu bugi jaw di mu on kwesi na ayo eri maran se
2: ba se se ba gwa
1: se ba se anilon duonde kwende menal abon kaminga do ba se
2: se
1: si ba jwa idina aba se aba se se ababa koronji ki kazin tesba
2: asin baba asin dile na inkame ya dinia turu do alba ke bele kirel maranga man jaynes kilma jabun no sukut le yan kale jay ke sense inkame ya insani kwede duru wala den kilma uton asar rim marang allo ke abadele pawo taga jando asake bade hakan kal munasibi
1: pawo na hadwi
2: yani kisense yani abaji duodin ton se jweli ni in namadwin ne sene yani aba illo na skin koronga jana din iyen kwen sab koronga jolweni na jota san jawli kuifu tanjum ka in kami aba illo na joan ber kalmat tinjua na joteng alba jua tabuto kaya na mojana rut tinjua mara ini sami balang tabuto kaya wali tul na tabuto kaya dok ina lombala al koro jam la ba jona in derem bas na mai jinga na
1: mojana balang aljua jaman koro dam bana mo galen ne ngwa gal ilesi gal kang ya ne ngwa la ni ngwa ilesi alba ga ke duinte bala kya wa de ni do ne nan kama mungi ne nyoko
2: kala skul jum
1: na ma fingi ne ngwa ye gel kala la la nsi jor bu bu ya jaba
2: bu bu ya
1: ba na ke la juri ne mu
2: ko ya so ko je ina wa njo ji so ko jungel ki yenge na jersi ya ko mungi nan do te wi le
1: ya ala ni kra ya bara hadiya ki mo hawala de zel ki kami ki senze ka ji be ji long amin long na kwa lolo huwa ba amin long na kwa ki kilma ko ile nan kawal na duwo ko el den jenke na wori duidi aribi aribi insan ngo ze real to nga ke ba
2: ake ba ke sense
1: aribi real ke lakin ka in olun kwa se erbetina jundi erbesi kwa ji so nga ke lel erbesi kwa ji so nga ke lel ina no do waring al beleke ana kwa iyan kwa ntasle a ilelo al jinjo mungkin nin duwo nga ngo se ajegile nin din a ki juru ati lombinden sabaka ngi lombe
2: ba
1: lomvi kang dok sungari sungo ilo leng neng kwa hata bay mo si dok no tong real tulay aba duong si jegila hata din duong bay mine enjoy ina lilong an duing kya ma ti jiba jaba indala
2: ela ba katia ina jana dok bay longa julo ina
1: julo ina jaba indala fa ina ilo leng hata mo siya lang imbo orre kwa in wuda ile tulala ba kaki al dulding kwa kang hata lomvi ako elba
2: kisense bele sei
1: lon fi doga kwelba ba arina ma elon neskinga singan surule do gisko je yafina hatta daim ba lon fi doga kwelba anti kibelo andele karkang andele yani ko alan
2: karkang ni sama karkang ni o yani alan yani tengeng ke indugal dain mawlo ya alan kikela se akoba namadok dele janne benke nakan tongale namadgal yesu kwenye do galande hikma ini na kike anko
1: ki sense imbele sunga ya tagatini alki kanade ingrisin warre kwa na alkan na kamin kise sunga ilong ilo wala imbele ina ilom balan nande tini lokundi dogala lage bay malage guta lage na jaw jira jannes di surle ridik janna jaw namado rike ina dan warle alkan na kan numadok erige mugara na masalan hatta surunga ndeng erin kisense numadok lolin alang sunwa kain balaka utanga dokkenage lakin marang lomfiden dombere lolin kwa yani ki kain surunga kineza kang duwa ke balang ingwa indonga na masuri ingorose ina makake nuwa samba kala welba alang aran na falo ki kul surisi muhtaja kang donga ingor basden tarike na sur basden tarike na tarngan ko nga ayeri aldi surle ke basden tarike kazali ki alkang neddal dire kang na utonga kay ne kaw erbereal janna jaw manatu asan jerri ajwana nan ja minna ala jaba zinina juwarin do jimi ba asan kerringel na den jerringel lalan dok sunwa ki sabur kin derin fa kisense eriya ke ba jain sunwa iti
2: jang iti na ji otos jalumba atong ajuro jang iti la ajang iti ba dai mululong
1: e filang ane ka iti amin dok ki jang inde ang dora amin masang yani jang ho iti yan bu e senjen ki tudi abaji jang si abaji yani du jangi isen seven ki simin e senje marang aba janna jang si futton ko enje na ka to ina abana sare na abana utonga si yani ki kilman si den shavaga jaw ki sense ilabaye bay dar lele sun dar joke ni kuluma na ji jaw na gina wari na sabur wari na e kilom vindok
2: asri simba
1: kilom yani jika lomfing is ji jualan ji kikin kuroja na lomfing ila yani duo ki sense bar hadiya mungkin ni duo ina loba ka to al o ngane lomfi jangi na sa lomfi ki barkawa
2: antari
1: ni ona ayinga na tonki ave a waza lomfi ki barkawa lol ko aribe eri bako na nyi giden sur yani ilo ni aye ina fiana ina loba lomfi den jangi ina si sinyi a kadoi sabanga rendo bengalu alkini uto age tiri donne ki si gundia
2: Lala say dimbele say songa wudina yani jidua wad kinja ingale aljaina kotua aljabu ngaranja na dimolo say jingo ba dengi wala na asjarri nga ba wala kilin joro jana ina lombal ane joingi molo le forsa joingi alang ini mungkin nang songa doja unge la kotua say lilungi asan tabunjio na ere jani mungkin nang doja fungo na ile na masonga takatini zeni na labara kwa ba a duobu duoslong tengenga kelal dai molo ba musa si ini zaman aldo gin kwa yani duo barang ile kilmalanga sekia ba within na dimbara duo dimbara ela den ela selfie al molo ini yekeken kurwa lai banasel kangi na dai molo ele bele se fakiran piano mankela tengen aleja anna manye na dagdin ku yalan keke yani ji jawngini na din sur se karin jawi ka ngena dai molo imbele se idla zakiran pia la anna na shlong dagdin ku se aba imbele se tengias aba yani ele aba erifi den juru le inalanga jaba ele duo se alkana ni walar kurin taraf final dorale pawo o ne imbere se songwa ta katini ran ki dele juru ka udin na dai molo ki ngasi ayu rin karin tengel koronga kinel ke ne del dire ke ni den nyet resmo dombore nga war kwale na mang ayu duo bi duo long nyane dombore nyet le rimya binu alan duo barang rile kinma ay jeilba
1: marang in uzia si jiha si hali an den ti lal kan na kulu ko anya ti ngu ngal del dile kan in uwa sa al kulu ay duiti
2: in uye ke sense akirel ba dobi doba ke yani mungkin nan jiza ta dora jilong na ma dori ki si jegil na juri jamal de ke ya ma ala in jo ma sha Allah an den juri jamal kidin kilman di ona ma nyam ya ret ni na san ka anas anga ela do ba korro ngena duiti na ma del di as so ngang songwang ere dulding kwa inkina eri bas ela jamaili al dembaraleke mungkin nan den barangile jamaili marang
1: den
2: kilma baila diselo
1: yele indo
2: ki jalun sa zenin al kayang abonga boru inkaminga eri ajja asonga ajja anasimwa ba nama kilma pis ami
1: albahari
2: diol ba pis ami na nasimwa la inaja na kilma fisa ame ba
1: yani zenin
2: na ki kilma gina ke ba
1: aban nunjiro na maja na masani ndiye jabi ko gergalan kamma na ki bismi na ki lombisis ki bismi ngi na kamma na ya nunjiro ki kanjiro ato anin ami do faida
2: annan kert keleling izi la do tala pisa kame ba
1: din na ya khalas min den dio e den dio den shaw den kilma shaw nzi ko
2: in nun se taga pisa la ngamba
1: aliti e gina vilan zeni jeje ba gina min dio ke fa in rena hale fikira ka welin yinwa kilman den gana dio a juki jurnyo ala gaskim
2: e lala sei
1: kangi idi neji kilmadin dio ke na lon venes londin kilmazi dio na di kilman den gondoron di noge fa ji aba joya jodo wasen kilmazi ji rasanjanes a enjoy ngeral sunwa ka doin yin iti ngazen yezi ki barkamin ki sense tul manaji jan dinele manjana ko jenja
2: nan ko jejale jeng wala dok yani
1: anjuroba
2: na man duoja na maskin seneng asi working ayeng asi dua kere lile jaga nama enjoy yaret atini marado kini nsi juru le aba non doing pikir asi eri iti le ana marade le najeng nga al elson abdal
1: kena papi lang kwa ga indogi ani mungkin nening al duo kene yeki keng utonga keng isi fine yeki duo balas keimba yeki duo juru as keimba faki alafi kira warre mina nka mush warre yani barun kwa nyet mina nka aji duo deng surisi lo irele bana yani kwa leng karaja yene keng kila si vianzi yene deng surisi tawinje
2: na yikame elal ululi
1: ululi mush ulul jundi mungkin nagi singa ngilal al kuasi jare mungkin nasi utang sungwa nagi singa ngil
2: elal
1: marang zenina al midil kang abang kami ka abang angin kang abang midil lagi labai kilmu sungwa zimi aling kami alba asa ulul adi
2: Nakamalna
1: duiti. Faki sensi, amin ilalan duo janga. Na jundi na uru kaldian. Jina maki ingele si jau. Al juel ki lomfin dora mana nene lomba ki del dingi ango tanga kege ni ane
2: lomba.
1: Na ki lomfin jau ilasi ki sensi. Ki dayang wore na magal ore sabi. Na ako el bayani ki duo kerin naja kil maasimu a indele ngao.
2: Se dimbele.
1: Orre sabi. Hatta tingi lono kwe deke nga ya nyuke. Al mihim ne duo insa nila jana na je jana. Ki aduma ban songa kan uni zenina jeyo aba hasi kan ene ki aldimbar idina na dembam silom vitabura taw kan sia kaldi mumkin ngin jizi lom visare ilele iri
2: ilele songa iri ja
1: yesi aba zigi kelman dio dimbar zidwa jelene kelma gizi mo ga sadden ni lom visare jizi ngin ilele songa
2: ilele songa pelega
1: marang alzi dimbar ilege nungi lay belele dali lay almim ayeri mumkin duwa zena sin jeyo aba ka aldin ina nga mara lomvi le duwa si basi nkwa mindi mweji le mindi mbele le minki njawe ngaling.
2: Na dok dike nang lomfi njari. Mungkin nase lomfi le duwa si ini istakde menfia. Ala njagil jidi nkilma ayini londe ngere. Aba jidi nkilma le duwa ngere tulle nga. Mungkin ala nangisi ele le songa iri jagi. Na dele songa iri jeng. Kaangi. La anna ji aba jarri nga sabakela wala kilma ndeng ani nga sabakela. Yani minning karin jagil day molo yani. Kwasi jarri nga ini. Mungkin nang jarri apa ini aba dele. Na jenjenga le ana mis ele le foili. Kinna mo songa takati ini asanju duo erisi jarri nga na le dimbara ngere bele jite yemi
1: ma muskele le dogal ji alji a joba e aba zidin jering asa jering ki tulle ke ngazini na ji a jomi
2: basi aywa
1: e lom vivas long dimbara ngere ji kas are yang marang ki kang in kalung zini na al duem beren kas yal al in pile ang marang amin fal uro kwal in pile ke ngai la kulwe ba mara lom vi logi la wala lo
2: logi
1: a imbele namuki gola san kokuli nan kalnga duwanin kide mbara lote ki ngaba sore ni egel walai luba wala kele samba
2: ala mbake mara ji duo ker kele ji selo
1: ma hegel indigine korngi yela in lolen namuki do kwel a jurunga alan ilozi sunwa te ka kisensi ami ji di ni lom fileja din kilmane din jan kullum fisi yani a kin jenga ban tulija lom finden tubun sare den tubun nasin jenga tulija mara abas geying a na juela lang e kikira jenga to ya kwa jang nas jenga lang injam indone kasi aluba indone kasi kela ambala mbakira irsingo tul umra ile duo ban kena doiti jina zeni la bam lejere jina zeni ba in u kisen si hasil zineki
2: ke gan ke dan worale ke ne jail le king
1: ne jail hatta din ko gala gal boru ke mungkin nin duo ke ne slon fiesi de reile stack di men biana tari jamal fi na min kuyo kan abatan bani zakkan aladdi
2: yele si jondi duori ngam na ma ani jayana masala abar re di na di mbara si jani nas alla fo li no kuyo songana songata na jilla re di gile jal do ba ingere mo si nyame kam ma do re si wele la ka wala ka
1: jaw ni jaw ni na jaw ti ni jazan ba baraka re li ala ba baraka
2: baraka le duori
1: duole ngi idi na suru si lom fi min warna lem fi
2: ay ay jel ne ele go si jayo ka tay ngal wala en si ka yo ay sa ele ka re li la ka re li ju ka tay ngal se tar ngam ngoyang na jina ma ele re si ti ta tagalolo asinjwa namas buldunga abas gal buldunga rewella duodi kin songo kire asa ji otto in si jaba marang kan juro nga doga felintia be
1: da ni ngel lo ba jawngi ti ganes ti ngel
2: do namas juldu nga ya no mas tarra e no mingu ndu sreita sang odo ga bunga nang odo ka ayo
1: e gel ka ba singa minama jawngi ne jawlingi odo filan o mungkin ila dua ala vigi nan ngi gen ko o sa ne sing reito doga ke ba
2: namas gal
1: vi do njundi ba
2: e gel namas mo lo gal namas ki dora ke ko
1: namas ki dora ke ba
2: marang dog in usi da njoro de ina karti ba e kik ya manki in real au alang ouno onde la du eleling amma bandar elele son korngende ah inde kan me sene mo orre kwa
1: hada de basalang gi modi lele do kwa zonwa do ginan ga mungkin nan ji basala jurgon ki basala songwa kiren songa ingine me ele du shola tan basala shola amin je gilana ele du deng der rei deng deng buleleng ki la basala ndala rimo
2: ngiel ba janer ele buli zigi den war
1: ngiel den war janen jamin inzial ka atengal ka wela fa innu ya jama awne sin kalun wore wa baraka lomvin baraka dileke di cherci ele les lomvi gizi bari
2: dingina
1: e al din dioke ele ye lomvi a yeragin kwa yasilon kendo gola sinyetti ningwe al duosi al hasab den kelman den
2: den
1: diong enni ana ko wani surnga si e ko je jang ko no surnga si bo taran du kelel no surnga si uto nga sunga inan ka okina yeni kidien kirsin oto ki sense una e ki uto nga len kuro a aba ka ngi bara hadi na smitil kaldo zeine ki ngwa fatan e kayan asi mitil sunga saldi kang ines ka yang azim midil ne kien jainga ki kang in ker ker ke total duo vata alji eria ya anaje ile hi gisi kurugi ini
2: e
1: nengis jumel nengis embera ngai sai jua gelo korang alji kien
2: anja alji ke ja
1: alang karo ko ne ki duin dora hawile nga alang karo inan iri o ya kaman e ile real ji ja ne kien iri jo ye gizi algi zumer yengiz
2: be yengiz iz nyenti anjere le son eri yago
1: ujang yani ines benen bagi algi kembe na gele kuljani lore ye engiz benagi kem mofta ngani bu ele harin kem mofta ato abe le reina jayo bazin benen egel min den bida den den jusunzi ay si junga na lia den dawinzi ines benen baye ji ayani ki dora ele ides benen ba ji masalan kin kanzi al juzeni ninin jingiti yengi ita fasile na benem
2: lara
1: ilolin kin mo kwela san kin kwasi medilin galde yesi kin masa sun si mo indelin alji irigyo al den bara irinya ilezi insilon al den irinjo kan wo filan den irinjo idin na den bara ila irinya yesi nyinti si
2: e gan nyinti
1: kuro enni na sin benen jasi en lang long na ken song gon aski abol den ga yeras ken aba nyinti si na sin benen egal kan gi jisi kurani na din song gon jo ayerang kin kurani anji irigyo maran ki otto kaki kwa dilla ya kaman kaki dan worren kwa kakaw dim bara
2: ki kan dan juru le enkorti ele duwa ba ere nyanga ba de suri ne ere jorti ne injuru le ne korti ba duwa ba ere nyanga yani den ariela ba tullele pago alan dan borusi ere ja nan nin dan orresi ere ja maran ki ben kamin indu ko to in asaye ayeke ere duwa tal ba den sursi ma ele ne ki
1: ngaster du ya midin zin gele
2: eh
1: ato adin ilon dimbara su kuro jane ne iri nyaan aris bulong songon bulong ne nyaangal dan buri dio kore nan gene ingwalan ona kila porren euran kala singan si nang na zilanga nan nungamwa jike mushar ga saban walas bumba
2: kain si
1: amushar yalla ilolen
2: lan nan ya orre dungoy nan orren kwasi gene iri jegi
1: kwasi ne iri jegi kiti ne iri jegi
2: kasi
1: kasi ne iri jegi ko kila haddi intile insika inne jial iri jio dimbara zin ambasin jannas gumniti na ay jawna jol basin dimbara zatu longi irai jio ila duo ke rabo din warren duo ay bana ma jenna ma yesi
2: nama ke tenga jani wala de mutabo man nama jiru
1: duo nama jiru du jang fa in kam nga longa dingan al abon kam nga duo ren surzi ki bodi ni ne mo fini ne jabiti in baye ne
2: zan ko
1: sunwa ga nes ka alun den wore le ke ne iri kenge
2: mara nama sore
1: si yendo dien giti nama sore ngazi duo ker si en zenya je jaba nama mufta ila duo ker garib asi je janu baye sare baye sin ko kai salum aslan jiki jam
2: la la se zeni na inka ma dinga baye daro am aba nino am daro ala ngaya me ba na zei masalan yani al abon aboru inka mi nga yani aman ni ja na asa jurnyo albas jalon jas to albay asi na mangal illona asay bano jurnyo na diwi ja to albas kembarayam yani ji aba din diw diw inama ding ding oreng wala ding garib asa yesi julni anani luyi ne songa ge anana luyi al koyli ngela ngami daga nyata ngami ba marang asa aba in jal donas de suri wingola ken kiwo aba en kwal bo ke aba isra bandi
1: le zon aba bo
2: ke aba isra
1: fa ki sensi bere wa bezilong as son kirsingo na ki utonga zonga te tingi al gidi en kirsingo fa intile madining bara hadia zero tieni idina yeso so nga medic na elaba na toile le dok sunga ru sunga ka fanama wellangi tinani na ding e nazara oreling na gijuela te nyawa zigitulanga kurwa yani na sokote buga ngailonga lang aika hata kaim forenga atingilon ni ki udon tulenga ka jil inel undul a tulelange woni gitiye ijabo
2: e lala tarasi barabat asoyne tinin na jamal yani na ki borena barafottai na worro kwa karo songa gidonga anni na ki sense ku unga sengal ka waisam binga suwa ingis aming asalloto in kirsinona kaya utotok na imbele se kayen sawaga kul kaminga na duno por dungo imbele se waslong a insikala waka ngamin yani otton sokki elen kirsingo anan duo jualan ereja ki baragara na ngasa jaba marang kala mes dogine mi ba di mbara se jumbona ere to levi yidiye se ide kurwa jeba wala den ditini nga jundi baba jelune e longa janyi kweel di ngartum nyima nga jirso neskin ko la feret de kin ko la feret aja ya kin abay lono ron jab kya jiro di ngartum nyima jirso neskin ko la nyima nga jirgo alan kiki ela rose bab ka ngene skai la bele se emi la anna bo korso nga gen ko awne isbang na duotok irtin wala duotok bara 70 na mataga arabab insi ka ngis emi di mbara se partel ala jundi ba ela dorale ha wilen jana jutumo di mbara se ela lole na erije alan jato daim borun zat en na kain dogolan zat en na daim borusi erik kutumo awlenga dok na mai sky ndogolan sabagis irsin dok dobi do na skoye ke na ruñ dok o na kila doro ruñ wa san kain tenge ya sekelni na dok alang kelage alang borun sigilage na san uhunga sen a jersing na wado din koye ke na belen sen a resin fuga zoba anne kwan dioy annam fali la anna in kamyo un sesi asan ko itile no ulile na orundio kel jam king ise ona dinjuru deja aba din ko songare sin kwaso songa jilel hi pogas kawa na doga kirsimba filenin ko kwaso songa jilel ela zakai na ringi nan ko itia risin kwaso malumata tulenga undul wa bardu mungkin na melage awle songa ge sajanga ka ndolan sabayane ka aluno dogola suki kanas ullaka ki kanna kundi baran dolo kunyungul elale songa balle bana doga bas koronga ke gapala wudine imbere itin dan orrele kal adutta chwish fi maran kwa balle ka ortaba yani in le songa balle ba kain doga la se ono itin fursa kanni ne yendo kersinga anan ji ngone kiun badil abaya bele it ingona ina lomba mubashir dem jawi kamil jani ke kormi jani nama sunjual o nalya abadeng in jago namai awi ya ouno lya as alamba juro le sai mana o yi karo dile apa an mara uto nga kula salon mawuri naka insani ko yan ouno den arra aran namai lya awi ken tenga kinle kan do kola su songa gasren ko na wa zitia ke gafale na isle dok kayan abonga ke kayan amonga abo duo ke na keden yan ko na tines kayin baran kien dien tong dio ba una kien korongas do ba witi inin dok ersingo gundina annang tinin den no si yani teletin dagi ke kelasi bon kidi ammo kidi abo kien korondo bawi niski tulim bawla no sursi ahem ba no unas gabala bayin kayen amonga kanas bayin ba kien kuonang ere abo koronja unas gafala jwa gafala si jile nga zemin ba jiye si keli jaw elen si jemi aljib ba iye si bagi jaw nang yesi yani aba din iyan ko ya ke gafala kwa ina lomba ay le ye jisikeli fi lala insija ila allan ko jisele songa ko enes gafala kwa na jiro ammo aba din dun ke gafala kwa ina jaba ay duin du amangi susonga iko enna mangi ani fi nas gabara belen ko to dengir bata santa wong dala to munjo yi ngoro yoro ele diele en se jalon o kit al bagi no surrisin nan kilmanti yi na surrisin nan an kin dola to le burnyo kin na ma koy un se nga gena way san ago wala koy ngo se nga gena anni o no lo to putta nin koy bir singona o na yani daim ba mal ko alan ele ya san ki amonga kilmangale erina kalikeria to ga kawya kayen eska insemi la annana kikayen amonga lutonga le songwa le kirsin boru annanguo nga sine jua sanunyani bantu ga jeren ak ane ay kaljena nunjabu ha kisense ele sikin kamingal bagi maranki amonga se na kelma kirsel na jato amola njena jam horin tabun ker annan girai fiana jama girai fiala njena kerna belerisingo bakiting marang ha wilen kana min kayen tongale kain dogola se seja adabi kane annan kwanta bunyanga alan bele si terrorizing alan arina kalikalia kilmas ke ba san dem bele sa juluba indok na mata katin ya sanki orrendio kay na hawilen ka na dai orresi kutumo na kayen amonga juringa nyi manga birso a kabinga se kali kurogi anni a asibiro kuru imbay na kwa kirngal ir kenga kemborungo su kutumun na kayan abonga biruk na mastawa baldo kering ere na dai boru kutumo asai ke borai na bara se dosu asami na tawas aldela otto tinya melen ini esan kuyi sen ago wala esan kuyi wesin undi na ba itke na ka korongwa ke gafalai na kunyi gis baso karak del din kyan karo se dire iwiti na biru su duire biwiti duwa ke bal bara le so mo allimi wala duwa ke bal ki jiwin keringi do bi do no koro den iyang teri do su ni ba basle iwi an mo sur ki wi nas fo na roga fugo ka na ma dai mboru tumi na tabun ye asai ki bara na bara fotai
1: bara fotai a bara hadiya o to na jago ini na donga gi kan ni songa na man kel jam ko do gal banga na gis e kel ba mi ni na ko gi tarim men ka we na ko gi dal ferra ka we donga gi kan ni songa a ba silom belenga si asa hadiya age kana bela sambalang wa na tetebe ki ngang kang na maskai titulele asai

kang na inga sikir na idonga ani di embaratola na madaying aldi lengkela in aling kriya ji altule yang na may idonga ani lo bilo albang sabat na bang idineki kwa sa sunga ferra kanga kwa mborungale na unado idonga di refago na baano gi nekela nas belenga ungan siyang kawar.

Da en belen dormi na ma en belen ki al ila tile ka nga wala ga nanden tinile gi na ma ilong gi al kweni ujang wala ga gi al insan jang na ilong fifia jayle gi asa baj jang kangi idi nedim baj idi ingis belen gisi gi asa kuro jang alang ila erisija al jwelingi na ala jwelingi ba idi na anindo ns ingwa gi insi alanja wala gal indo alambay gisingan kani anilon na dinga pugenga ba inglong asenji injwa ka indo si ala wel bakangi idin na gi asa injwa ala wel ba inalon bagala se ho jamin basinking koronga kela jang alji ila duang iri jegila na majen nasgwa kangi idin na alanga jal banay kingul nasing angul kangi na injwa indo si ala jel ba wala gal ila duongiri koronga asin jamba na nasi yangasi jwa kikin koronga inama tagatini asin ki inkalung eribi eri alji ilon na jwe lalanja na gi kwa kania na ji injwa ingiri siyala jwelba inalong badali ninkwe ng alba juzi nga lay lolo utonga sunga kain na diele ngang indeli nga nangisin duo yung kwa ingiri siyala nanja maranji aba ila erisi jaringi basin jalung imbeleng den jaringi aki den soring ereng alam ba jingwela na jingwal ela basin jalung ila jingwong ken kurro asan jang na jawi kangi idin na ji aba ila jingwong ken kurro as janga ba alan jawi wala gal din juro la ken aba alan ji kila jingwo si jawi basin jisi kojoj ela na masin angul azin aba inangi inala lomba al eri koronke na ji jagila marang ji din sursi indalang na diyan diyo piyodo njarangal kangi idina alji yang asi piyodo njaranga wala gal din sursi kwa ndien giddam wala kwa ndien tabung piyodo njaranga ila bas imin soko tabu kwa lengal undula ji taga kurwa sanga jamba wala gal sota sanga jamba alan yang asi ayu beleleng taga jelnas injwa ingerial inangi na in inangalay bakangi idina yeng basing kengan darmatoy korobang inamaye ni kikwela sang kain surunga si maiding inkalung ka ingerisi alingwal welingi asa kuru ang na wel marang ala ingwala welingi badok asa kuru ang alang kidoras ila yang asi awi ka ingerisi ala welingi ba al idingi kitok na aw na is al ilangi liana makaungi anas di melela si katkul na tabakinya na kagilal ayinas kaungul kurtagi suru inama yana kikwel daing warren kwa kwa kulu naman dog dogala kani yu naman ya iyanga na abanga kasunga gidonga ni nandok gis ing aming kisense abu kikaungi na skeringa jayingi nye inalomba al jayang erihoy al ki inkalung na kain kungindeng tabule kangi idine kiasi utunga sunga elenes gige na yundi na kain joro nga kere na yundi aba alang kiki dora ila skering al kikwelingi idine jiki sense abaske ila dora jerringa al ji injelwengi indora al sense kenga neye dora tulle kenga na kinga sige minwar kain nguwa na kain abonga giki indora giskenge basing inkalingi alang au na utunga kila kain al bachkaria marang idine ke gavala gis amin kwa nyet idine ingari dandong ake ba wala otong ay ba wala keni ngay ba wala sare ngay ba min torik ala kay nguwong ale inama den jengo inalomba alki otong den sogi wala alamba otoku yujum na sare jumo na sking utonga jengo lolo akid yani eri al enga nenal abonga ki mitil inkami nga yani waja din sur alang ki kimurta kari na makilil kuro yani kirra rial ki kirra kari liaden juro sa sunga nintarray alang nye ki ngang kuro marang ki aba ilanas ki seje ikang lomfile na lomfisi sekel innu al king utonga asan jayngiwol na dok asan utonga kingkang kain doke nga si min apule itisis inkalung asan badjang idi nga lomba na soga di nga lingam finye na ingyanga anning nungin jamle ila rial ji jamen na din dia duiti dok longa dinga le fingiti na ki baj as fingiti ba na kwa dinga yung kaminga alamba ila si jam alji jwa alang ila ay ba ay yakweling barang in tagati na ba alang ki inang kaw na madawala lang gis ingwa kain kil jam kwa alang gis tulay ning kweng ine baano na dok seti ning kweng uro na maay nga nasdayan bele si kulup alang surge na dok asan kain juro nga sur tarigen ka na dok dayan bera kabun na tabun kago warre kwa ki boray na bara fatay.

ine dambera alkabun na tabunka ne na makaangi idin na ki kwel alansin kongasur kanywa. Kongasur alsi kanywel, kikas kanywel, alankain do kya ngasi bagikaw na kundi na siyem bachkany. Na kido kaya nga pungasi dok alanya ngasi ilakaw aliyang kweli kienkilma ang kienkitong ale aba kiki ila dora kiyo duwata birisi barang iri kilmason doro ani iba wala dogji wongwe alkelene iyangwe lakani aljia jweli ngiba kisense jibasin gitire kangi idine jikila kwasi bagi jawengi alanga jawengi basi kote bukwaleng nama iyengi tulinkani anama jawengi asikerna kwasi ngang bot aranden do jelo na dog ila mungkin nani karaye ba dile idine zaman kaya nga abonga na kaya nguwa kini ningyusi ngasi alkawe ngina kwede na nivisa kila liba na kundula na surka nyindia kila karani ngewa matini anyangwe wala kal mama ngwe wala gal yani nani kwa ala bansasunga baranga baji juela na ndia ngalingi la singa njundi na ki taraske na ki bachke kaji kwede al dinto yin kwa kele na dingire ashime ngini na ding gi aki ngolba na kele na dinga alingwe la kabene kani jigal kwa pangan dien un inalomba al iyangwe ilasi al jijalung idine ilaye ye na jike tombang ila jizgalung ken koranga kila kit asambi sur bargi ala hasab ken jurunga maranga ba jijuela lang kwa panga tongin kwa ndien bagi wala gal din bagi die lengan ke na asing agingi ba kisense banyo si bagi ja idine yen abay kweli ba jizi ankawe ba ilasi wala gal bay long bay kingol wala gal bay kundie nenjita benja kidin sulum nengiyo na tare jana sin kinsong nga jala nesdingi anko ejo marang idingi na siye yinkal nga jidien jang kila utang kul al ilong alan jija yinkela na kaya din badil badil alan jita ben jang anan jiyo na suwata nga songa jala yinki da gisto la kunse na ikane ma aba inang yang kila zinasing inkalung al bagi ke alang kila kwasi bagi ja alang a joba to ila dingi ang kwagi kwaki asham kane na majan na jaldi na dok utong a kila zgao na timo nga agaba na majan asi fingin na kilma nga sondoro ina yung angil inkwezi ati singkal ngin ya alang a kane ba idin na liya fingin tina kwala kurang ale kaungit ya na idin alang jajun diba alang kila tongin kwa wala gal ki nga punga kwala kurang ale kaungit ya na kumulal na inga angil inkwezi si al ilong asin ina nga kaba kisense ina algi kwenyu kia nga ala si bagivya na iye si kabena kani na ayuwa kwa ba jidok takatini alang bagija menin dingi ang kwa si bagija agi kwa kani na nindok jaungi na tongin kwa si bagija idina awaling awalba ilong asin kwa panga singang irija maranki kila si akaw ba alki dola kang idina kain kilma alingang arikena wingi mintorik nena lombal otoy wala alkani ragbayan no kain apang asingang bagil yeng wala gud inang akaw ba zato na skal nga ba marang kalungwa sina siyesi ki koronsi kaungal si yeng ala hasab joro nga yeng kalwe marang nanti nile mungkin nandyan na jagin nanin kwa gud kawa na sunga tabunki aki gud marang den joro aba jagila ina fegal ba nina aldua gud fia kangi idina aljuru ye rubai na rubinye na lomba aljuru le erimin kilman den diyoy aljidin kilman na rubai na tulle aiba me na fingi dinas gisiki juru ko jojafi na jundigi na gisiki longa kila le jingiti na ji utonga tarasli ajeriti ba barang aba kawangi na sunungi tarasi ninkwen kana kisense na kain kilman asi tarasi ninkwen kalo duo asang jitinke wala gala asang kidembara katika intas de ankeba kangi abaka inkil mangasi deli ninkwen kalo marang kisense ka kaya nga pangasi sunga donga ani kangi idi na yeng utonga al yeng kawengi ki aninkel na iri ninkyo wala gala aning king nyarkaba ele neskutonga ninfali ya kisense inaisi mfali alba inaisi yengkel ngingi zaman kangi idi na jinanti nile nyarkab jisi mungi naisi utonga tole nga fali na mungi naisi utonga jiti nga fali inama ya ina jundi na jiti na tole undu na kelima ndiyo audoka in nama ya ina gisi urel na jia zelumba aljawu aidigi na tarasi ina aidigi na korongi inama ya ina kikwela san takatini asan kikaungil alanga jelba na arija na maji asgalumba na dokso longa dingale alanga jelba na ki
bami la jabung ila tile ayla jisi kilmato ke idina sungangere kain dogola namang dogola kani namang kero aba ilan na yen dien ton kain na kusinzi kain na ilan erdi kena stase kari na tarasaiba ba bami la kabia na jundi nyanjiki kilman tukim bam jabung namadog jangu sogote bugale na njwa ofo nang insia aba idi na ariya nyanga tani jayi ngaske ba na kimin war ariya siki jayi na bama jababa alan kenga njo ajaba news jana tarasi ninkwen nati bama bakale svegel ingari alanga obana ari a na ma ayinga na sogote bugale omola na ingwa insi inan kang a nama doka sasunga gidonga ani diembara ang tola sikir na skuin kon auliti na dogis ingaming kain jirgingo wala gal daing aldin den dormi na membelin ji altu lejang aba ji juwela sin kingan kirgingo asikir na juwela alangin jingo wasgang na juwela alang jingo bajan na jerine jingo na kikurus kang ayalang king jingo kawi marang oton den beleng sasunga gistu lejang na mada wala sin huo sikir singo nas inkwa ki alkwel ayalang ji erlinga na jerlinga kiwa nga jani na simo nga alang kike ngangko huo asok is coming alji daing kurijang nas udong atarasi ning ko enjalung janna duobu donden kilmaling taringa tarasi ning ko enja na jundi na ki baj na ki siming na ki ruming kang ko anyet minna na maning kang kidin ko enkona asa gimtiba

0: barnga orre kwa kul aisi bomungo na ay bendeling kienti na kerkerle na ki barunga kerkerle ababi kwa kul dombang na kusenga karabang na donga gikani idin nusunga kwa nga dogna askai tiba ina sika imiralanda ndonga diele fago kwa kul lobilo albang ton sogin na madoklom visi donga kani alukai nganis inikibi ngangkaiti na mandai mbara hadia alela yara sisunga wangana ela balangi donga ini na madoko yala lang bago kisense sunga tagatini alam benda sifiraba na konga iri bagi na rim mengis ba kienjuru ngangkila nadok bara hadia sikani kisene donga ini idine yarok si sogo udinga kena ela ba jago majirendara na dingwa rekwa donga yeni.
1: Tulay bara assese min tin tulay ni ngayda janelan dum orra kwasa dongani joyngi jirsingo jutumo bagi bayla barnga lobilo albayin kilong moktalifale bayna mamanga barnga kinna dongay anni kalando indonga dile fago kwa kidena kamungo yaisu bamungo no kwa kidena konga yaisu bonga arisa ngayla molo jano lobilo albayin kilong karkalale na Asoy, aming namagal ko na kay Gil Erital Kanyande yung kirsungo asoy.
0: Asoy, magiran dada na dokore kwa si donga inanjani orre kwa kisense sunga tagatini alam bago idina diinjago kingasi sunga gismin. Namada kwe loto alang inin kirsungo ating ilong na duo kenas kibara arrajaw. Walagal gidin susur sigi kwa kirnga yung arrajaw deng waja walagal keng utonga algi kingasi rigeli ka ri ni maro kwe loto alang inin kirsungo nina sa kaina sa kunga ba namas den sa wakil kam namakin nas deng aldi kung asoy.
2: Tarigis kao ala radio samarle bel na forir radio si bagil Facebook le babong naskien jarong asi bangar na orre kwasi na meramasi.

0: Radio Samar olon kering jaw min ki juru tarajang nan ju ngi dungo jang aw na di olon dayle fago na alan di kel ma jawli na jel nas kanyi bele tulling al yayne ki wonga sikuru ki wonga inni arra nan kudumin jayle ki dora tulle
1: asoy doxidain sawa kelkamene kayinga namado kanni alang bara hadiya sikingo ton dentini le na kin urrenga alkidiele kan na kojo yanga kin namado wela langis inwa atingi longness duo e medic jundineski wotanga kindinga kung namalia tabungo atingi ngwal kola senki forrenga kung atingi ngwal kola senki tonga kung namo wela lang agil e kisense ato amingi longness gi eri yang nading eri siski duang araja ona injelung induang inang kalong naduing inang kalong ilalong a jirgingo undul yani jirgingo la undul na gising ang jundi min jio nas injaymel inu iloling al jirgingo kene kasir rigel na jote ngalang bam jabong atingin juado galang bay mang ereng jagil atingin juadang forengang ereng ating kain surungang ereng ina yung kwaleng gagil ilo ki nga si rigel gila wala ki bam tabung ini jago
2: tulay wara dinjingo imba tulay kisense amanji eris jay nas ding eris ki duang yung arrajaw wala duos erikena juadang jidin si sur si kedeng yung arraja ila kasi ingis long gisi bam tabung es duite ba bes kering jawiti kangi neska ina mbam tabunga isa duite ba la anna abas jiduo arike ne jiru gwa lamba dem bam ela jabon aye deleke in ko ela lamba ndinji hikma jagil na do kikil ma jalung wala ajwa lan ko tuwa jabon na ela arin bam jabon asan ela arisi kidi mbarang arraja ba wala lan tin kilmale ari ina jaba do imbara kangi ne marhala leke naka elalea ayimba le gindala ba ilong nina ye sideng eri elale tuka jawe yaret nina la nya kaba naka de lo anga la na yimin na deng eri le nungi ja wala juasan den sur kidin araja ela dok tulle ba udi ne ye maulo ina kwaba asan jidin sur kidin araja na yoro kinga sukul araite ba na ko han tori nga dok araja ba se ay balanji din yoro le injorti namas induo in erike

0: karuk alamba inala ana in enaye wala ka asa in eri ayin alandu in tabu pilale songa iri egi udine kadeng iri ay ka ela in nagia ba otto ela erisis zain dimbara sikike kanaja mungkin nan sare yidin eri ela bawingi yana jage marandim barasi namas mawlo dora kerfali nadingile nina kinkelelin osfia indala jina makaja din surri janna karinjawe le la na jijweni nyason ko jongo nandim barale songa eri janga imbele namasonga takatini yasan kin kanon ka ammo wala ka abonga abadim bara arifia badilala injwa karogalan ane ele lole ago wala ka ngina filan in erisifia na kadela ago ba alam marang injwa
1: ila kangelon zenine algirai
0: egalela yey yey alki ko ambele inke min algirai
1: awja
0: ela
1: ba injwa min alam ba indalan jani na linduo fi marang e dimbera sendel ba marang nama wela lengwa amin ilon nagira yani ilangi masalan algi juelala masalan gis hamasti gitiay ba marang amin gira waja ko ankan ugerdi kena hamasingi de dikena wajangi amin ilon na hamasingi
0: ami hamasingi dok ina jaba alamba elelinga bi zepta sadum baraki
1: lolo aba hamasingi mugi nangi jwan di sursi alun kuro jani mungi nasi njawol kuro janga ba nangi dingi kasalin gwe giskerti yangi ya
0: jida
1: lakini marang aba ji njwal elangi awela sanki yani du sursi kuroani naka ngari sia elele jite ba marang abin ji jwala langi njwa alamba tagi ngindala njani na ile duo vya ile no waje
0: ele ele nay ele kangire gel marang alang njwala ngitiriga san yesu ome wala alang owno yesu mandinge owo yesu dawa yello wala molo sigingo al asoy bara fottay na duin orodu ngoy ndorale pago wala nay inleke da anna bas din orodu ritulleke wala ritullele pago bay longa jijago jato ye jisu fartela nyundi bo wala sar do fartela nyundi bo wala bas ye el risike na joynge sunuri ba marangi gira el digi se aja bal tulle ku ngoy bal bal alan tulle ku ziya duin jamin lena men dalay
1: e di mbele do se ini be silong al e asal mo majiran dalalai wala e duri gina kiken gona keri bara fatma ini imbelen e al kwadinga si al minsi ile tile kerti ayen doken age nesdien e matisin kien e yang wala den iya sin kerkerfi e ki ile ki ngankang nang ile nutele do kundul madik bengo alangindo gani na alangis inankela alansi ko kiwe kikang ina imbele sikirsin ina no wela nyuwa e ko adinga simin doken alangang undulin u marang ko adinga kay mungkin ne ya denyen ton to leru nyuwa na denya kinzi azim faliba maralial apa yang idin ne kilma dengi lial apa yang kadun sabangiren nelu lial apa yang mungkin nani mbaru nga kiringa leje ya kama nani nki kwa kiringa ngong. Aba ya nkwe kenga bizad mungkin nani nkangarana lo kirige. Aba gal abo kenga mungkin nani ndok baru nga kiringa leje. Fa ingari bat marad zeninal kwa kimitil inkami nga hila dora diling. Ji abing ilo neki kwa uisimbong wala kanda doga nga kaini na yanga si kerijuliti. Banyo na lo elele jagal doga duiti.
0: Fa ilo. Fa ilo. Jirubang. Kiki king tarngabang koy koy jana ela arisi jamaya
1: ya ali am
0: yela zainira albaru abonga inka ba amzurani majer dogal ke wanga dorol
1: ja yela illolen kan ma welalen wa e bara majidan daraka ki gan illolen marang ke sense kwadinga indalang inina sikia kwa ba abanyanga matirin ye ki kwa kerngang ong na kwa kerngang bullinga kira yenki ange ititi alkenga ku yana maden kilmaleng ile ri runyo ne yasi lomba yenge duin kilmaleng ki karunyo fa innama do kwelalan siki nginje imka duldin gwaljang ke kwa kiting albongo alen jimadin ila kwa siza tu gudule jana jumon yen ka gene ka alle ki ngudo akide yen ka ki ko ngin duiti ala wala duiti aba jegila na yen ye ki embelenga ya ki embulinga ne ki udo ngi ku nga duiti mungi nan kara ya ngi diele marangi do ra itay ban sin yen ki wa jien asi jare fa inma aktar shi kwa kidles e ruj rigging aldi jona ko kwa kidin bonu jitori ki an bonba
0: lala do
1: bulling it aljitori ki abon mungkin nang dok e in unani diele bongi kwa kidgal mungkin nanin di bulling kwa gezadu nang ki re kwa gezadu mar ingerini dien dioke
0: marang kise se bara huda jarna ka imbara suruk den jawi awi ji kado egis emin kwa kene kiki ankurinya kwa kene suki dole emin kien e antonga ke kawlitia kise ese ini sabo kado na mai nemer iting e anga do koronge kaangi na kai nanga min la anna aman ko itis dembara rike na itis kai nisa lomba yani asan ka duwon aringa o malaba wala lan ka duwon aring urwa aldibanes ka sedo keral aba otto din ko elnes uruladi e amanga sa anin ko erin innan ke wala su juri innan ko le wala su hala oke namas uruladi jinu ma jasi benjen na jonas julu annas diang eria jamba na tagi jerina basala jil wal jannasan ko se ela eri julu wala na kimpulo jabuno jona ela eri julu ide jiba akkeden jeng din ko sa sigira julu ngiti in kana ma orre kwasi nes amin na korong es emba udin nak kinsi kuasong ngale egila din kuasa basin jua indua sakke atulei marangi ka hasi ana ilu ina jua ni yasan jula ele kila zulu ba aye en na koingi kangi neska en ngami la na ye ele kila al koingi ye ele en koingi si dembara ke na dembara ngara jula ba ele na wa ide ji kuasa indala in ani jawu asan min den itti ki gira jawla
1: kuro janna san yen dalan jawla
0: aywa
1: fa ine bordu ye di mbele se na mari ine ba bara dogal al rim me be bara fatna yani imberen al ko al iya ma dia gaines dogal asin ka me gi al longal in duolen so to lejan gi al longal duole so to lejan di ko esi be long abu kuro janni alan ari julen kuro janni yani ila sin jami al longal ille so to lejan ma tu ye logal ille du to leba yani ila wala kama ila kwe
0: tulia asa di kwe si injelu al ila duwa digi le son doi
1: so tulia yala ilo le njia wa jwa lalin di kwe so kato buguwa le njia na ki ingeri den kilma abauba ina zigo aba al awuna injalu na ila duwa lala wala kama al awuna ila duwa le son tulia jimu kina si mbele nga ki jwa alan si yesi irigol jena man dembara al awuduk tulia nga ke di mbara ila singa nga ji injelu wala kal dembara ila siya ji jelu maran kwa dinga kain hata kien dogala suri si kien dora si nanka ya nani ji dogala kinsene ni ji jari isage ongalage osage
0: nama
1: diyan diyo tokkene jie si sunga jwa nama jangwe tines diyan bara si
0: inja minga ilu niya lang inja wengu utonga nina
1: ina ilafi yala kien dogala si jia jari wanya tini kwen alan diyan diyo toksi jaringa na inja minga albara ngale sunga jwa ya ingari min tori gala amin jongane jegile min wo yago binden tille al den ko e isi si barngale
0: barngale
1: sama ko yingi ndama marang den joyingi la ye ko yingi kem barnga so ko joy kawe ne kingi na roko bi en kangi na skule nan kangi na ay kawe fa kise in lo len nama in lo te bunya ra isi binden beren aye in kwa al gizbi kazi jitti gazim boy wala se jitti ba ngi en kelma le
0: bi
1: marang lomvi
0: kasi to levia
1: aise to levia fa ine longa dingalenga kagalala ngene wuya kubsegele yisipsi nan kanzi fiyenge basi long al ken yinga ngunga maidi na doga ule basi long al dok e deng iyang wori ninkenga al tie ina timba inu al deng yo ne itiskenga ile tile duin sabangeren ka kamungine sing ina ngiri marang asalumba e masalan nanti nille alko akien dola siki indora kulwe ari moyen zange duona de ngune sken dogolen dio bara toksi irengela liye inan jiali longan injaluna in wala jiali longan ille sunoto leja
0: kaga de nemu gajalo min wori le duo marang din ko ese badila sa injwa hatta annan dembar arifiana na jengena ye arifiana na jenga nga ba wala ne kerem bara kuru ara kurgul na zia dengi su koro jingi nestio no indu dingi nestio ba bay longa sa hinjwa ko si ala ke ba dimbara ye al dengi ngal ngunyu nestio marang jibara alla kuru ala ini ba wala alla kwa ba san din kuru ti in den tin sikay ngal njita ga jurgonasti marang kuru ala yiti ba duin ko ya jonas kergel al asker e den ja mungkin nay Allah kuru inina ela patara le jago marang gina jaba
1: duo den si mungkin nay den dulatu le kuru do ya kamang ela lo aye delen dele de si dele rugo ale le turba tu le kamar si yani ela lo ela surun den daire ila
0: ale
1: ndilen so jamar ga mungkin nay ilo jafi na ele duo de lo nang nang kai nang lo tingwang
0: lo lo wal ga dog ma sin jua si di mbara si jua na si nyingi marang inai sa nyin ti ba ye di le songo tullei wa bara dog alan kibira ini alan jiki ke ja marang jinus jua ba ye di le songo tullei indala yanga si score sur jebti nan sur gi reskindeli na nyefingi tin as gira runyi le la na ji aba jawngi nes ki koranga ki jul ni na ina lomba sa nyi si gira ti din ko yi de basin tulle assisenge mara sa ji nyem a jagil ani kan ki kya yom tok ba nes ki ke yom to birim bi ona burgo nan ki ke yom to birin na ba na jagi ye dil so ngai raja ba dil so nga fale ele bele si mai ba
1: ele sin an ku juni hata gutale ko akai masala nga ba ko e ani gutya na e na jeng yana tulle nya a basin belen e yani dem bara ilal naji nga badra sangi ngwa jial gi qur'ani jial in dan to leya maran lomvi kati ma isa fi abane jial gi qur'ani so keral ngi leso to leya ba jamu deni sinja mi egal le du di leso to leya nyane mi dan fi an naji nga
0: e kaki sense dog iya nga dinga sike la mi nesin kami a alba ku in qur'an kasara ines utonga au nal nal duin kasara ku in girsan kasara maran ki sense ka wa gi sang bika iya nga yani kika iya nga kwa nyet apa duo ke ana den ko se kila tari ke amile fiyin in se mi raja kas din ko se aba arile kasire nya ina jabal bo hotap ke nga hatta nan to ngina ari fiyin ina jitifiya basin jwa duin ko in se mawlo rimme ngala espia balan to le e wala mawlo akwa balan in ari dile taras ye maranga jawngina iden ja na dog masal si jaldo hasi ji oton so ge le duo inel in kara ba sifiya na mang enne innan tawirin yana ken kwani kawe hajji jalun sai ndu kamara ni hawilen fiyalan in ari kara balle fago dok so nga hawilen fiya ba jidin ku al girai girai al duiki na fi girai na in coming al utum mur wa murun utokuro na innan tarai din ku sai badilalan de le kuru jani ari na janga ya balan hamas jani ela jizata in su julngiti duingi ya duile al amalja al amalja dor keramin a alan tudle elay e elalle afingitin ni so nga jorte barang amon kuro jio indala sigi yes gira ja walan ki hamas fiya ki hamas fi be indala ye jorti asigi yes nui ja ba
1: amis gere min dio weitel
0: egel
1: yani asi kwadinga ines kal nga ba innu wai a kwadia mungi nesin tabiri zigal nga wai zi marang wai gi koran so nga ke
0: se dimbele
1: gi ngam nga bedel malan duosi nga yani e ki juru jawala gal ki kilma jaw a ki sense ira lo tarai fa ine ki gaje be se long ka ki were a ti dogola ji ke nga ti ko panga ji yani in mugar na ka ngi ma di gi duosi di a jiru na al duosi di jawi ming den kilman den dio idi neba kilma ina ne ki muto ma si kulfi
0: idi
1: duosi jonne ne kilma dio wai
0: le ayi ta ta ne
1: gwaran rivia ya khalas amal fagi dem
0: anan kwaran fingi na ida biya ban bele na ka bas abas ta ne ya el bal dor o woni jelle do nye ga kurone dio ana mara awles elwa ya do nye ya gin fi ya kasu kamar sin aniko ina yare ngana abado al akhiri
1: ji jalun sabar hadiya in u ina lon bal iya nga ge delin
0: abban ga kai
1: na kai ni ki ndo wala siki ndo rese na nga amilin ka ne gwa ka tabe inde na tare ya woni songo nga awriti ne ji na nga jawba ne ji na nga jawba a sadeng ni kwa dinga ro ginan kai kula ge ba wala amma kula ge ba wala wuwa kula ge fakira ma illo si ko la lon in kwa ki al ko la lon dai ngwa re su kuro kani din ko illo lon rila ke wala jidi sur le zadu idin na ba marat kama jibara hadiya mungkin nanin ko eto le runyin
0: na mara koron
1: al iya zillo ne kilalo udo en nem vene jiru duon a ton eri jegile na majenna ma
0: jiru napso jagga ja
1: ati diem bazi kana ma jagga ja yengan kel kam na may njol ba juela na ba eri si napso indala nja
0: al ele duon ton jegila
1: al ele duon ton jegila ila bela ye kelam ye bu kian ru yin ne ki anna me indene sare do na may ngwa garo ge lazim ila eri si ngang zenina si giasim mesile jela bazi ati ilona e dora baniki dogalan alziye itine mu duolan erijogi na men ko karu galwe e ilalon al halawa ke o layir ke na men ko karu ka sinan al bawel fa hasin dalan alzi gijula giye ko edizin no te do bulon al dizin nyu kim bulon kullu mana en jwal al ke lolu bi ne ngal gole gel basin julu ko adinga gal al duon ko si jegi le gel malu na ka duin ko de le so wadui lazim sin karu kulu fajjani si ajamba no ma joni jurugo laazima sa ma janna dinko si ja kangi alam dinko si jinjalu ayal iye jannal bajan al dinko si kuro yani ndara lakin kasi baselong e kuro njani al ki erikeri
0: manke
1: le dora indalan ki sense baselong ki al uto ko inna kauno korong
0: songa korong ila na min ni yanna man king aninga kare balan zai kwannan fal kurwa kida yani dok nin iya nganin kai nan duwon ko saban boru je na wayin na maden ko kike arage na doktor saban boru anje ba manje luna den ko sai mi aje luba anina nyanga na wayin aje an ko diko ke iya nga sai kisem yani king kiki ji era dok ina lomba din ko aduiti al induite sti ye den yin pago wala den juro le koto abawa era induite din ko sai je na jurum le marat mungkin ko enan je nagal Allah ela dorale asfago balan wingen ki ela uwingal ela duon ko ela ko ena ma genus pasonga onus beto wala jeingas keba ne kies keba wala gal kurokitas keba ngisin gisin ko iya kal ela ungine inana nan uronas ina inan as en abalan inga no mo dogolag ena fal kuritia bi inu yani ne ki
1: wala ka inde ne gengel ma ka ba ge ela real ji inde gilal ji bizat dogolak ye aba jenas injo inno egal e alfilani gwezi jagil hatta tin ji ese jemi manoki
0: aruina ba aruina jo aywa
1: awale ese abdilo keri ile bere egal yaba fiti na injardi e ilani duile
0: manatu duile songa jura duon
1: egal kazadu
0: kisi ense
1: ka duon amba karo galan bone na
0: aywa kana ele sinema ka wa sanyi ngwa kika iyanga orre kwa annama illonna nan sural arubo ne kien jure nga pakini wala kien kanin kwa pakini arunga se zati al jawalan jawunus king arunga suru itting yani lo juel na indala burturu bu bajingiti ba na ital illongalan gabli na dalile akuro ba sanki juru jarring imbele se kanan aranga duin ko isi ay simpingi wala dogola kinal duin hawli le kay ay simpingi wala kin kwasi ay singen alka din kilen in kama minna dogola apaja alandin utur rasange ashan naki ndala ba dola ge juta kiniti wo nama kurro al kurro ina kan mara kurro ge mana kan ne bais ilong al kurro ge ne kiti ayye donas
1: yasi imiti
0: kurro ke ngara ge la arisifia mama mba finiti na
1: imiti zikarazo yani ya kwa daldila si al kenyati ni kwen kan zingal nga al burge na kamal ko am burge ran al jure nga kan ne na illa kamal ko am burge ne ne kam ko an azum kan ni wala lam bar kan ni kiya fa joto al filanin ko yi misila za si ke al filanin ko yake gira na wannan yanga na lon vise si nyinge ne ke le burun wala fa on den ya si tin songo nga den via alas ne mos bele tu bele az tu nga bi akit wore kwa bas jure nga bakai ay filanin ko nya gila nya al den yan zira yin via al ki via al ki via ba
0: ay go borra nya in bayenes kinga si jura nya jutara
1: nes jot nyu dara
0: la na ji du to ba songo nga den ka uto su ho zo ba na ji gala jin ko zai na fala nya nga ba hay je gil anin ko ken ala sai rayen pia ji gol e la ken ala sai rayen pia din ko de ki ken ke lam kana o le lam ba ken mai sin jawla ba karo ka bani ko na mara dun surin yirgi ne ka bai nan
1: ne waje zimin de nyom le jan sa den asal le ba ka wala zan alangi kerin tulla we dai woren kwa
0: e jo
1: min bidaya le dain woren kwa juru sin kin kasal men juru si al sekele aba duwe lonna e dogola kiri neske age ba mbere i duin go de kazi aran one rayen via fa in juru si kan wol sin al worre in juru si aziel hal dogola kani zina wazin kamal dibaguge duwa ke banas go ni ugeri ne na kwa bal dibagu hatta de ko lan den ko ni zalan gudle jabi basin beren ah kin dibagu
0: en dibagu ja to kere guti ngal ma jere jundi
1: alba jundi ne jundi vini ha den gud alba to gulin den fayi fa alan duwa den ko su gudle jan ni wi ban nay man nan tin le na tin ko yani itin ke juru nga fali ne ke dol kan si fa duwa ke balan en ko duin ko ni musical gudle dol kan ni lal ji gudle jan e riya yan eske muto hatta den ton dio lon sin den ton si ayin si den orofia na ke muto wa si ayin testes fia den jan si ayin ergi maranji din ile si al kurwa jan o to ko de sin mo kurwa jan ni na inen jaw na inen jaw hatta gudle za to sker ker kai
0: la la ko se ake ba marandog ini sabaka inin wa u kai kuna le finiti abas injo u kai kuna le finiti namas dok aro u kai kuna le finiti ye kise ense otto ko enu gut fiamang naye ni fiya na gutwali engama wala eforo le tarifi ma aminde en ton nyanga na itin dogo la fiya ma kain kuona gial ilone ele ding alon ko enes arra en alko adin ko e gudle kain gutwiya na ni fiya na tarifi ma yiha wilin ja ye dengu selfi wala den tare la selfi na juro din sabaja na fi ni sken ala siro gane itir donga ani fi nes nyenti maran ki kain kuona na mai kawe ye albatongin den tabui ayo arisiban keden kef elefie ji yekwel